0: Ajemo to butembo beni.
1: Ende yongana kwama.
2: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona cheribika neribweka, ekopek luanzo.
3: Haumane ekopek luanzo, eribwika ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwele lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
2: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
3: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
4: Sekuminibili na bitu mwakumia na bitanu, akatambiki ya kwa mebikala mwache huo, chino chichina mbacho mwote ilo butembo.
5: Enda biya shongoro, yeah, shikala viva wana kakureti lumbiru, Robinson.
4: Chiro chimbere kumukera wa katanu, chiro chikera usana na bako libe miviri, chiro chomu ubuirire Yosefu akabia mkingresania, o uwe miviri na mubuire nduko wa bako libe miviri. Omongu lusetusha mnawire, tunamuendua chitongole, echa ba bikira, ba misionari, ba umuviri. Amungatiko mwia buta mbaba katugura ngoko umuviri, atualeni atuala umunduyo kovutunga nene, sivye nzuko ya mare ngwako. Na ebendu benjibi abarikalo mungatiko mwia uwe buta mbaba, banduwa ni mwivulia chaberinga ni nachi, omsombo ulo bievini lutumbi, mwabirikira bakulubwa leta, batasha lebia, ebeta sivubu ungeraya, mwabana mwanda suba okoluko banaho, abandu bale okukale mekiririo. Ebe tange, hivyo bikindi gunza emiatse yotu waribate kaniria. Babiki rabo mochi tongolecha ba misionari abo mubiri abo muka tikidoseze butabune beni baka minisango ko umubiri ato lene tuwala umunduye re obo tunga nene na kandikundu inyangana kuwa ticha erisha hindana o nomu ame mkulu omobu ame butabahwa uomulage o watekawa na akoyo chachimwa kabota anualite mochiro echa muriolo echa kahera rawabu sana na bako libe mibiri mubiri rendukwa akavya ini Yosefu na mubiri rendukwa bako libe mibiri mumerera yuna mubiri rendukwa wababikira bano abamisionari abe mibiri ini akasuba omomulage owa akoyo Matilde Mapeli omugulu ekitongole kino chikatsuka kabya kabanga kabuya akiri hindana bako libe mibiri rebatwalera engulumbu.

0: Tama abaramucha bauri kila tuvanzo mokati kamaka muri mokati kateritwari ya Lubero omumuyi owe Butembo omoteritwari ya Beni omumuyi owe Beni ena Ituri ya yoni nashingo kumure banji nyomo mabeteka omumulala wabanda bandu banji abakatu kwa ma omobi aswa mberere mberere chino chechini mba echo moto neno ayo mkatu samaradako ye televizyon ayo moto tv nabandi bosha bakatu kwa ma omwela bera efushi musiku wabo tukwa watute omosahibiri shuma vetu ha omokati ake studio tuye take take aba honorable babiri sonja sonja miati emeati utukindi lushia mwa mahano emeati kundu ayo tukindi tsopolia omokatambiva matuha omochiro echa munabwire naho embere tuike hano tukende saba honorable wikalo akende tusabera akiba tusabera itwa kuna echihende cha murero
1: Tumasi tuka chende cha tu choko na lia tata, niri ya mwala, niri ya mutima mwirire.
0: Amen.
1: Muka manya muhanga tata wetu. Tumama ya tekembele suku wawo, tuka kusugure wa sinja. Kusangu wene wene wetu, tuka njavete kote kove njimu katika tiko wengo wuku wetu. Kani mmaka wawo, tuma tukirika hano. Okweshele vye miasi ya vili tukikira. Tuka watu tukeni utumanero mubi oshe vekende lava mukama. Na tukuta menjive leko saba. Ebe tu amashabibi utusumuliravyo omunara mukama wetu ni Yesu Kristo. Okuri nalya tata nelya muwala nelya mutima mubwirira.
0: Amen. Wachinja honorable Wikalo okochika eche limberecho tuleba njina malangira tuyetondo le lubaluba tu labana ye lubaluba kumbibi tumbisi ya lwa byambu kwa kutsebo tumenye ababirika omukatike chana. Ngawo
2: naona rikoli muvya laba erula gutungero mwana wa chibwe kwa bana muso.
0: Wachinja Nonde. Mhm.
3: Sauti
0: ya leo.
3: Oikome nani palu kunyondo Claude erilwe chala.
0: Mhm. Nonde.
4: Odone nemeberenge eri ashirika rumeli. Ndidani mbulu luli ukwametwa mitsu.
0: Yowashinja. Nonde.
5: Ono yo nyuwe biro yoshiyo mwana wa mama mwana ukusawole chiro mungwa shataka na inipe mudundo edukto kodi. Kordo obolo wauna mabu heke rilwe. Oko batima e butungera na ulao mojisileni chivunza mwaka watikumbina kukeria obolo woni huikae
0: atuka shalisha sunge kabasi
5: aneyo mwaka ba obolo nyoboshi
0: wa shinja jisile na mabesunga obolo wayi nondi
6: mama buto nyoboshi
0: kabine vitia
6: kumenano mke kuwasala njirule chonda mbuku dobo olo ninyiga honorable mbomukera ndeko kumahani
0: wa shinja
6: abanyachondo babiri hika
0: abanyachondo babiri hika nondi na yano wachondo tu
7: onaka ulamolo sasa rule bubati nerabanya chondo engomba nibanyana batu buholo kwa honorable boshi
0: na washinja
7: na mumbume mataba ba vere no vole wa chimbere holire tibolobolo yo
0: chimbere nende
7: ni mukalaniwe mumbume mataba ya chitokolo
0: na polobolo na undia ho
8: anoni mer genera selecta tumba
0: mhm
8: Mkwa minyobo si, tuwa mabihika famie muhewa,
0: mkwa
8: mekabisi.
0: Nga wa shincha, na undi.
9: Nere musule, nga hula wa motulirua uflavye, nga loko jiruwa jijaba endi. Nero, nga wende bonifete kubase kuriste boshi. Nero, no mkulu atya, owe vile de Butembo.
0: Tuwele luba luba uflavye.
9: Nga wa luba luba. Atidonge yotafungina mbiri koko parade komo... Komo dimanche kwa Beler wamenye omotatu kumbe twa waticha abandu okwirecollecte omusasi oko bank de sa no moine tukasha yoko orfelina aya bulamba mezo si omunja tunaota mache oko itave ko stade itave na asenisma obuli coordination e commune aho baba mbukumbe basha ebasha hikomolendi mardi esho kazi esho Tukisha kwa ladu tumosemene kuruwa ruje no motano, tukisha kwa irachisomo, oko siyo, narutuwa yali oko shongombe.
0: Voila.
9: Eee.
0: Saremboga, nonde.
5: Anani chachi mamombe ya shirebu umiri.
0: Sina
5: ndeviru wabanga nga vetu, haumana bapadiri vetu, abe viola.
0: Awa shincha. Ndo wakwa mire.
10: Akumena wakana vikiremo dalimo kalipa wa reasemalera. Nama wate musha kuluwa siba nzire kwa vini wadikali kwa ukwame na musha kuluwa... Kwa kianga ikatota yu ukwame.
0: Okay.
10: Na musha kuluwa kambale kwa vindi sandere kwa huu na ukwame.
0: Okay, washincha. Na unde.
11: ono yo mwana we chondo ikalingi abando bana mambo barobe njese ndisha baneka abando bahwere
0: okay bolo bolo
11: naenda chi ya chondo ilwebutembere chondo omuloli mukisha
0: busanachi
11: bashirung ngokona mbitra hanu kontrolwe nchiratwe chukum ngokona mbitra hanu kontrolwe nchiratwe chukum shinto hiken base neronga bwane tre abataksimene munebure abaka hakama kulisi bitrasa ye mu soko mwe butre
0: andiritsa ndira bonga
11: andire isandire echondo
0: bonga hanu
11: donge eriloko lohomu senda mupaka omu donge koropo ye chondo kugurie kwa chondo
0: eho shilwe lo yatsa
11: donge ufuka bula echa bere ngudi nachi
0: okay
11: nero hanwa ne bitupa hali bitupa ebya yo madame ne makana tumiritunguru erke mumbuka ya munabwi
0: governor baitia
11: ahabye yo captain abanda bakamola mwala andrenda na yi mwaka muna ichi supa chiwa chena ku ahabya na moize awe musenda na inzake awe duka iye karenge na abandi emblem ya wiri
0: okay
11: na we nzuchi waine na yatseta tuberero akarto kwebiri Iyo kasitoma kanyangira kuna kutu atompera munawire eshadonda
0: kasitoma kwangira kartone rwala hayi
11: nayo anemwa aso mushi ekipe dongero munawire etuna kumukika funga nokomeza
0: ukashiko mwezi wenyuma
11: ah unachiyo nayo protocol yo protocol
0: atatrasa
11: ah tuna kwamena nayo na tumu nako abajwera bakindi yomuna ningama mbo akwa kimase
0: okay
11: amakuwa naba abotawana ni apotukipika nabo bayirendere
0: okay voilà Kukeda tuwabiru konzuchi wine
12: Saudi
0: Wala
12: Wanda honorable kuwe nyu Javie bambensie Niko wirabana wanyama sereka enyabele
0: Mwashinja
12: Tuwasinja kurdo ngabe nga kulangere mune wire
0: We
12: Muka liya tumaka kulotra
0: Mwashinja
12: Kena takire ena shako songa
0: Akesha nesunga tu
12: Muka kwa nanyo mwasubui Muka
0: liwa
12: yefu yo mwasubui Haneche ya likine buwati
0: Okay wala
12: Kabwaro moto lage chiro echemboka.
0: Wala.
12: Atuno bajwere bakashapi ko mupera ebanali okomboka.
0: Wala.
12: Nacho cha kino chomo biika.
0: Wala. Nisisa naba mupokere bendo byaho.
12: Na baba wawe yewe teria erulumu yo nyabere oyoka batukuma nakabira namo bana magetso buli chiro cheposo.
0: Okay.
12: Na wono bero mawo.
0: Washinja. Kobeneno.
12: Abashibuliyo kushi bakwame.
0: Washinja. Ano ndiwa kwamire. Awala
13: ningalo mojo yele lula butungera seke silwa mugo makwame twama bihiko masene munene
0: washinja na ndo kwa mira
14: anani penda kwa ukavende lwe chali
0: mama
14: blessing ukwame ochali aho
0: kavena betia
15: mir honorable kasarika lonzi lwe kimbulu msenene
0: aba
15: padri be kimbulu bakanza ka kwa mechipindi chetu na etablissement Jean Baptiste abanye kimbulu ushiba ko buhoro
0: voilà
15: batambuka ukayerande ukabahantu ko kinama
0: washinja washinja
15: mumubotoshi
0: okay ukera muchaluko wahika ekimbulu voilà
16: hano ni fisto karone ngasera musenda rutu yemahia ye moize wa melomba mukatumiritsu patre kumbe munagwire tu nayo namabwa
0: wewe wewe
16: na banaje komese bakapika
0: yala
16: kinyo mupera shimalwa mupera nabo
0: okay voilà
17: ono nimbere kabundu embutiro yembulu mukalanywa marera ye mwale wetu Louise
0: nanyi
17: tumane ni super ati abajwere umbe banali ya kuonani
0: okomboka
17: tuwala
0: washinja okay nonde
18: marizana katongo erilwa lubika alwa momolo
0: musa
18: kuluma kaboho bobo holola kine lwere
0: bolo bolo bolo bolo Ano ndio kwa mira. Toma ikira haya.
19: Bo, ni honorable mwana kulu eri mu territoire ya Lubero. Mungu wa president kabati ambo injenga ndia kapiteno mumpero munabwira. Na roba honorable bana mu yihalamba ambo aba journaliste bamba lendeke. Na ngeti ba honorable mu mabishingwa ngabe kapiteno wenyu emuke bweyo musisi mushali. Ese bangashalia donge to mafiki nyakalima. Ngabe bishingwa tu.
0: Eh, amwatso mbokinya maho.
19: Amwatso mbokinya kalima. Ne tumamu wabakabua keba kashinga.
0: Washinja. Abana. Amwatso mboka inya maho raho.
11: Anani kasareka beto,
0: muranga
11: sasabe lo shagal.
0: Yoe.
11: First thing abundu kokome masene menene ukande shaka kandaho mikeri ya mikala hondrek.
0: Atuka
11: benyuka abiba nakaje telefone ni mukanisha kabisa reparateur. Virus radio yayo
0: Nyama wanuwena.
11: Nyama wanam emiji kama uboa.
0: Ngakula biroboho lobo Edward Balumbira tunabia na imuri olumwe kuhulira.
11: Asante.
0: Wasinja beto.
11: Nama ngererabo.
0: Kovene.
11: Hei.
0: Ano ndiwa kwa mire.
20: Ono ne kasarega kambalu mefirmia kasirirekale mire. Nenga hawa po olobo wapo ushia waka hori kiramura ngeba minye kutwa viri hii kwa mpore nengu kuhimu kabanuba kile vya donke tukishi ingi shimwe kwa boba.
0: Wala. Ano ndenda mpokia mahu wako.
21: Ono ni honorable yaridi kristelo na chiveti. Bienveni ukwame tuwa mabituka.
0: Wala.
21: Ushe tarisani tupo yu mauta yu mposto munga labalu balu.
0: Okay. Aha, no onde.
22: Bienvenane mulasa ni bienveni chikako. Elule butahela ebushingo. Na ebase omwe na namboro kumachi. Waka mula muka vira sombola aline. Maka buatra haa, unatwana etupa tu.
0: Eya
22: maete abasi aba honorable banyo ku maete
0: wala
22: jiste mukoko professeur we biondi emulo okwame from abihika mukoko
0: wala nonde
23: onon mama germaine ya serabulamba
0: mhm nonde okwamire wala
24: sauti
0: ya leo
24: anoni obedi ngasere karumeli
0: owashinja obedi we karumeli
25: sauti
0: ya leo washinja washinja jerlas chavere chande kendeke washinja no ndo kwa mire
26: ninje kambale joele ngashire butungera mwala wa bonge
0: okay wala na mwala wa bonge aviri hika
24: mwene paruku vikali ugisteri leka kove mwemeru
0: Na undi wala
24: noni honorable kambale mate romo club izodipere butuhe abauditere betu bakwame na undi abreta ate ane mtu kwa moko YouTube
0: washinja
24: omumotare mu mamato yobunga vuiwe po mundachi kune kashinga cha ngombe kwa mebo ayo mainga wasatu
0: wala na undi
27: sabu kambale kaweri kula erwahwa Nyo basi merci sana. Esaha nabi ya hombere, muna buwanite nabi ilibali wana kwe nani. Ni kwe nene. Nale no na masungo mundu kume na. Ngala njira hano usani duwa nite munga hane kama kambalume. Naho tu ngalwi na vola.
0: Kambalume ngalan hai. Kambalume shana kama munga na mulangra. Kambalume shana kama munga. Kambalume yo.
27: Boy yo. Ndo buwanite. Misawe kabisa nimi nene.
0: Washinja.
27: Ordo numuba ote. Kaweri kulare hayo abantu ambana mukubirikira tu aringa ni mulamu kabisa. Nerio nama bitu keda wayu mubire. Nerio gabudiba muendele saye.
0: Emesabe.
27: Ngandi wana tu.
0: Washinja. Na tufoma nzatu katasha kusungana beto abeni abarebula basi na abasha kulubaire hayo. Washinja ukahika. Aha, no ndo wakwamira.
28: Okay, ni Mahomedi oyuka vwira banyasaba. Mama Oscar na mama Koleta na etidia Kangets Mukwame. Hando ali presida wefeke aniseti. Mwaka wa tukumbi nyasha kumeni.
0: Atuka wake
28: shana suga. Presida wefeke mwaka tekichitsupa chacheni.
0: Presida wefeke?
28: Omosoko.
0: Omosoko, feke omosoko, wala.
28: Mwaka tukumbi nyasha piko kumpira nero akuro muchi wakokuboko
0: kwa. Wakokuboko, wakesha satana kumande.
28: Okay. Nasabi ya shisile, karnivore, oyaka kadi ya nabibata,
0: akadi
28: shinyamashushi.
0: Wala. Emisha, okay.
28: Eu sabia no Olivier. Niba gange ba pira ba mosoko mwa.
0: Wala niba gange. Bakakwa
28: mchene ba chodi.
0: Washinja.
28: Okay.
0: Mu carnivoro yo kabisa mnanga muvera ko. Okay.
29: Ononi no sakatoliki omono ya mabambi. Nerongabura bataksimene ba mabambi kutso yo anga wa teacher. Radio moto. Tukatuatika sana kunde tukashunge na mbi ya rio wika mabambi ya mabio wiko kundamishe eno Ugo televizio wa mabetu kwa amu Nerwe sasa ya avrekale taksi ya avrekala umundona mandia kabulo kwa radio moto Ngaba taksi meni ya bakalo ya mabambi na mawa yetu unanyi watu kayene na kuha loke Ishiwa ni kandamiza hako ndari nanganabu wahano na uwa
0: Ewa sabo kakucho wala ono honorable inosa katolika Erible mabambi wala
30: Mama was a little bit of
1: Ya honorable wa masuri. Yuka vini heo hama mbura mwala wakanele doko taksi.
0: Atuka.
1: Kwa salimi ya tebasi, atineba wabu honofu nene. Na honorable
0: wa ina. Honorable yuka ndia matashasa. Wala. Washinja, oyo mwariana. Ah basi tu.
29: Nikasareka mutongere mubirizo ibichingwa. Ibichingwa mukwa matwabiri hi.
0: Wala.
29: Ano ali super ya filamone wa chambao ataka uto kobotike lo selavi.
0: Wala.
29: Mukamukare yo binengo ko lwashabwe mafika ya roganga.
0: Analo chinayo luchina hambire. Nono elwa bra hamba na bilushalo yo ko boutique lo selavi. Wala.
2: Sauti.
0: Ya leo.
2: Omroka vika hali ya honorable nene ya honorable.
0: Na, ahona honorable ende.
2: Inga holamo honorable engineer Bivini. Elwa ebuta liria.
0: Wala.
2: Gawa tiabu shi, haba ni shukuri na ya Bivini. Bakwame kusangwa nebana na metro ndolabu tukikesha munu.
0: Washinja. Honorable engineer Bivini. Ama veye tsimbo mocha anda chava metri. Wala.
29: Na honorable kasereka. Kiripi. Elumu iwe tuwa vichi ingwe.
0: Atuka.
29: Basi pawele nalo banze bichi imbe.
0: Ibrokande luachi.
29: Yeah. Tawia tuutimudwa na wepande ronga. Mwepese toko mshona. Nerugupa ilimuwa pikire mkali wewe. Abiewe kashinga.
0: Achena au.
29: Anawe rekuhandekira yevi ya ne mkosa.
0: Pata.
29: Tuwa muziko mupili. Bo, kulitua wama liwa tuletera yue. Tuwa muziki. Nalia wabesibareba.
0: Esibaba ronga.
29: Esibaba ronga. Esibaba ronga. Esibaba ronga. Esibaba ronga. Esibaba ronga. Esibaba ronga.
0: Esibaba
29: ronga. Esibaba ronga. Esibaba ronga. Esibaba ronga. Basi mimi akole vya hivi kashinga.
0: Ndio kana tambusi wa tula.
29: Ndangaya.
0: Ndio ngoma le verset yo.
29: Ngoma le verset wa komushono.
0: Marenu ya biritsu.
29: Aibi shivya bari bya sawa ni ambo ndinde shivya bari anda kandeke. Na rokure mo bodo mo uti mo tuka uti polo kocha anda cha mukosa. Basi bolobola.
0: Basi omuka makera sha mnye biri ho nyuma. Aha.
3: Onoyo mwana. Oyuta ndisha hola mungano wa ukabuluti ambu akarto kasetu mwaka shalana kwa yunu amabihika
0: kasetu wa mekareta
3: ee amabihika kabisa
0: wala
3: ok nero inga atashikuwe nangala hibwa na yokowa hii tuwa mashiarira pere lembusa basi pere lembusa umembiro ule vayi
0: ok
3: aba honorable bana kutungire no munga luwayo nilwe nikeshirie kuno
0: washinja
3: no anoye mwana wenyu oyuka loko mwiso o territoire
0: wala
3: akashatulira abere yabo ko bivuye bikabla bike
0: washinja no unde wala
4: nere onokable am stronge njenga ndecheza numero 5 omwatsiwe 00 sinyere kuwo
0: wala
4: boko munanya ashipa bero pika na bataximen Fabe tobi shingabo yabibia 00 nama ilabe kwebi yama labe wetu na rubari re baki kandibwa ba mashe suguri ayo na una bila bya mtukanya kwiribu ambu 00 ya malabe ni una lebe re watu mafu
0: siku ni 00
4: hanone telesforo kamba liri lobutaranja
0: ajina no unde bwala bachina yo okay
1: kampu marseri ni ngasire mtishi
0: ndo oke
1: ni nga wante chembuta chivuya kwa kristu vetuwa ave senti kwa isha huiri muna kwa tukache ngula esektere tuye londo
0: wala
1: kabiso kundambie no nechesese
0: nechesese
1: mkulu wanie yo
0: wala
1: kwa nangicheze ni mero sisi ronge kwa mamu stronge chikabula kina shia
0: wala
1: muna kwa mwanzo wa mstronge na etu na ingi ilabia yoko
0: nye tunashinga mkende wa mkala kamuticho mundu wabe hamba mpera kanda bavurango ko mukendwe mukabuga wapfaba kala
1: sauti
0: okay
1: kana nema chachi mwari asere butahira
0: washinja nema wala mabene
1: nayikomananga hola mukasheto mulometandishana ne munavire tukai
0: na mama torolani wachi
1: munavire tukakangane ni voto mahikiramu
0: abo na Flaviana na uto kondo motorola goria
1: aba journalist ba yelenda
0: okay
1: na mantu na magasha na bajuere bali panihia ni bafane bakashanda bana munavira ba honorable kan
0: okay
1: banzira ka kwa mabatu kwa
0: washinja no undi
2: na ina mavika kuti nyoboshi
0: okay
2: sauti
0: ya leo
2: sauti munavure ni munavire
0: okay
2: ne kalambo wa misisa Timote ngabiki mu muri somo marende ngalwe akinjasa na brina hika tomasho organizo mupera omano mupe moize kalemberia na birabetu abatu kabya nabo mu mu bene nario ekirimbere ngabashima nyubushukikariye nyu comme vice président président Gabriel Mabutine naro akasa nayo kankaru no leno au ndena mo batu pere Moïse pere lembusa pere tubererwa iye anashikubutwa shombolwa chendire kabya kala genda chichachi esho franga shahe no pere tubererasho
0: ah wala
2: chimisha lembusa umpewe mulo shesho moya mbili tatu ine tano mumu bandro kubyala
0: ne wala
2: anu hale sinsikalo ku saibu kusaibu bakapote sabuni iliwene
0: wala
2: ye kata sohire
0: doke
2: e kabande kai umuvile dollar shish
0: wala
2: dollar yeye ye ni saibu muna burende muna gwi na burende chimbote mbote tukandi shinga tu ni macho bunwani uya ho tukacheza na umu tu TV hatu ndo franga sana hano sha heno msikalo wa mame kavoko mame nani yole ja Pierre au msenda shish wala msenda no tabilite mbolo
0: wala
2: mala wa kavoko yuka vetu heshi
0: wala
2: ana batu wetika yo ko byereria hane etabulisema akalo mo etabulisema yetu ni ya Jafet au mo veni aiko ko Calitex ukimba chenene necho
0: wala
2: mukatu wetikaye baunde ne per Moïse kalemberia mukatu wetikaye ku byereria na mahembe mukatu wetikaye abusha bakamberekira bakamberekira cheretareta
0: okay ayo ni precision
2: ane owe nyama muna natiri nyama kandi mwalu na shambe yende na makoli ayo muna gura mambe kilo kine mafika
0: dara chata hera
2: aye mgolero mushakoshi kilo che nyama mere jene amalutwale chichi cheria mandizi
0: okay
2: hanyo onde ayuga bitu watita ni katuba babugage James umuna wetu we heras atikumbe bajore banyukukashiki ikibiro cha biri ko mudepo
0: wala
2: mukambe tsema muna wire lakini shimwe shingawe mutu washinga echa kabere aniyo matata ya BFA amuke kera uwe biri hika awe rogenda
0: wala
2: umura watu na wa strong ni muraba honorable ari kalora kubandwa ati kitakese cyagenda ni matata ya BFA ane omubuhe umwe deni tunamo kwa mana
0: wala
2: hano ana maget afya amefie uwe na afya kumbe tuwabia na afya UN akalu wande owa mweka mweka tepa keveri hiyo abajure bakihinyo hano hane umuvinyo wa kwetu mezo nguvu tangauzi rubali ambere krana bo cheratare tam abantu betu bakapika salu misi salu balu nero tukandi nywe hiyo twabiri no kumatimo twabiri wano mupera hano hane shishabya amakalendrie kumbe buri mujwere enahe ko ku makalendrie uwene wayo
0: bala
2: wayo kune mabuta yambo yo stala kama kina kina makalendrie wayo akaro kumezo chenaba nero mukehe kahi mwa mukai ko lumanyimba wenyu sige mu myaka yere ere ko libi wene eki ni kirimbere kireho cyumwiso tune no mweni na mamuhanganie ahangane mukamu menya
0: okay na yabuga bewe
5: sauti
0: ya leo
5: mwasinja na matemenga vya kumanenyu
0: okay
5: kabisa munugire arenga chibwe chikambali chikende tulekera bandu
0: wala
5: okomena neri George Lomba chiri myamulero niri mtu langulu ku Moto TV
0: wala
5: ne chikale kichindu chinene chikale kina hika muno wo mupera kundi nandi mu wo omubuli mukani wo mundu mu presentation chale tabule ribe kahira hakanyu mupera Nafuna tukapa tutuabiri trekania Mwasinja ni masato ubunywani Kukende sato ubunywani chali ribu nangana Na abafane bani tayari Na aba honorable na aba wabiri hika Na aba Moto TV na wabiri hika Umuma kama tukapa tutu mwase musa marere Aba tulangu ulusi mamu kwa mutarenga Ubashiribu ya mabuli wa masa wabando kutia soro mishongu loresa Na mupera na utukahi matrao
0: Wala
5: Na riumu nobuire Nchambo na chanjima Shumbu polisi kete vetranako Omoche buwamu hanu Eche kambali
0: Wala
5: Mwasinja
0: Ok Nenye muna uto kwa beringi hivi?
5: Nebe nene mwangatuika kuna
0: Wala Malangraba marke, manguvu tangausi, manyuki waine Enzuchi waine maetsi shomboka
29: shomboka ni nyinji nyore ngai mukayibukira ngi binyubike bya mumuje no tukerera ha huwene
0: halwa
29: nari tukaba tutumpira niwe 14
0: 14
29: samunane silumalumene
0: okay
29: abantu basu mugile mweyo muchinga milango munabure ni ferieri tukuru 14 mumuje mwase tuye kumudre oko chibwiti kambali aba journalist abo ku Moto TV na ba honorable tukatubita nako
0: bala tutetwe shingo mupera shanga huwa acho kumbekwa mja chomutsa kana tomata loko ku mupera twarenga netwata samare
29: gordo shinga
0: mushi salubalu batu
29: echanga tika ku ba honorable vetu kumbe sitwabyo mupera nobuba echende esitwalwa omupera na manzane nibwa mtu wa mashingwa usetwa mashinga aba tukishinga kumbe esitwala banako twende lirile le hauma twa mashingwa tu echanda no bufana tule bauma ndahari omupera hakabi halibishingwa ne forfait ebe ndo bringebyo ndariyo tikabwa hajete aba tukwemire
0: okay
29: munga tsemera chikordo
0: lobalo
29: balo bwa mtu kipika amapele kunanda mu banawo mu telefona bwi kipicha uchi kipika ne aba honorable ba kipika nero ngabura abantu bonetia aba mama batule nabo ikibiro kine tayari ngome ne tayari baba kita watachari abande sawa ndo kubya labo mama oh Moto TV abisi tukuta tukwa tuwutie biro nene tukutinde mafika wahimbire kuno Situwa mtukara rati ye tuleba honorable tulibazazi
0: washinga
29: mwile ndire hiyo kudebi debi mwile ndire hiyo kudebi
0: wala
29: sauti
0: ya
29: na maberi yaho
0: wala
29: tuendelee ne chihini
0: okay
29: na maweba hamuro mpira wachiretareta musundole wetu tuna milionaire
0: okay na onde wachine nyuma
6: honorable palume na pamama nende mwivika ni mwana mwale zisikoti mwine mwine rubo shira msera chwe vyo ndo nebe nene Ebuto na mwikano utahisasi heka heka na mwikwa tutubolo bolo Kabando batu nge kwa luseke Aktualitio nere na mwru makasa ndo mwukulushilu ya mwususa Uyabire hili ya umulu mewewe aye mwususa Umulusha nemo Bo, nereo na mwivika
0: Aktualitio ya ye
6: Kuna situa tutubolo ya mwye
0: Amdale baiba uwe ya mwususa
6: Ye mwusite mwabatema basa limia
0: Vala
6: Ati tulo mati kukwa nene na ikonye mwumuyi
0: Washinja
6: Bo, nereo Tuka hika Yena ni ye Yena ni ye Mundo wanani wa wanani wa mahome kabi wa jambonela uholo niti abu nikire kumbena ngalo niti sute nilo kutu kutupikicha
0: Washinja
6: Haba kaule bimaba na mahome masoko Naba ndiba nyoko umomo wa veni matoke mwaho Donge batu ulapa mwa mapasha venzi yetu Donge baso sene batena kwe chini mbaba katse meracho
0: Washinja
6: Nero batu obojumbe ambaba honorable vashinge Ambo kendi pike ni meronga Ambo kumine pike nefo ntubona ngi pike ngu mwanzirasha Nena mabaraba nito mungu wetu aketu lwira tu ama honorable Vakishinga tu
0: Vala
6: Yabanduwa na mtu sabiru mwimwe omosoko na mwalubero na ina Yabatitoba honorable vashinga na tukuma tutu omupere tutu kutuka
0: Washinja na onde wa chire nyuma muna urende plena plena
7: Taremena ukwame uge 14 unge kambali
0: Natuka Vala hasa chire onde Vala Ayaya chende cha manga chikendi kukana onde muhanda Washinja dieme radio abrigu andeke Noko Moto TV tuwabere langira kondeke ndeke Washinjo kubabere watichaba honorable mpitu tuchere yesa aba nywani wetu abarafiki wetu baba mayabuka owapo twamelangira akagalo ko mabithuhiramo chamando tokekana na vivie kuhimba makabwa tino mwati we haujue na wakendi hika mamonde bake tule drisho pichi pichi d'accord murene sho sapwa d'accord echikende asiro ku haujue nacho chine mwende asa mubakana sonuka ya narotuke menya omubure bwa chihende ngana mwende ikenza muno na mwakana ne burachumu tutubiti tahika ebikani shabia chende chero sina she komite ya tuwabali ya kole komite nga mwati nga nanda yake na wanazi wangapi kwa mupera hati ya komite komite wako mbetu wanaminye komite soro shibabali umu komite kutia babali umu komite yebe ushebio
8: komite inaimu wabata halamu nga wu
0: wewe
8: adawa niye chikonga mnashiko chikabia kwe Amesi nebie akari ukabiri hika presida kwa biribu
0: Wala
8: Komite inayotop Sandra de Sanjeti
9: chatenga badina wabana kuwa mire
10: washinja
9: ndiyo
10: ok tu kaka na yemiati hotu kende bukereha hoku ndi miati na malangrane menene tukende nda kubiongo kumunari ya trondavyo na ho tukende nda mchikuhi mo vikuhibi kuhi kunde tuleba netubo shikuwa tukendibu irokura diyo vya nana kalakala mitubo shika ditu wa mabibu wa mdame vya kabuwa mchomo mo chikuhi mitubo shikuwa tukendibu wa wala tutatu kire chinyo cho mishisa omo parlement mukaba kama motion de formation mukano wacho motion de formation namba yakindikania kibabi bwirikania sito ndeta kako commentaire akatubro ko cover okay
2: sauti
10: ya leo
2: washinjukanye ha ikinywe omwasi weri mbere walyo kulware obwe miweshi ebwesheferie basho walwire Hadamu lumeya bakahola mo mbwanga katembo uzias anebeni akasamba na kwa cha kasamba nande bakatonda na kalemire kalemire 3 kalemire miryo bwame obote bwewe mbwanga kabuye na bwate mume wolo ya ba belge iyo byogo yuwabya katunga yani sukulo wa kera nerobwa mbwa kalemire alemo sebwewe Babiri baye buria kalimire bamuberekera mwandu wande shongolo sikalaba atyano kudaro mwasi yoyo ano mubushukali kandi singendu yeri mbere akatasha uhulwa kandi mwana uhulo hombere na rumbwanga mwagenda mwaye kinzasa na banebeni na bandu banamu lebya omwasi yoyo ngo kwana mubunda bunda ane
10: bakla
2: abiyo biryo umubushukali
10: bala formation ereho yeyo ni bwambo ebushukali na kurere ayo bwame wala mishisa subaho tulutwa ye changala Claude tuburokobye changala chiku hutwe mo bikuhi kuhi tugo mwatsi tunamulo la murero
12: wasinjerembe chinywa omwatsi ene wo matriporter edukashima kwanza ababere tuletera mamoto wa matriporter abringwa ritungwa hiryo mubiri okuto ba technicien ya kamaferi ya betone bendena event naro lubanza luwa bere ko matriporter abere habwa abana balere balere nero omwana mu bana fukolire accident ye chala omu mabiri tushigania ane mu morgue mwe chala wa murenze no ndi ane mu pata amabali ya uho murenze tu aho nero eni chinyo tuchike cherhana abaka habana ba matriporter ngo ba kat ndi sohwa bate kutse ngo bangatasha kolwa bate okay. No baka wambu anyoba honorable mwashimiatse muteribuwa ngo e solution oyanga baneka eti okuma triporter
10: no mwana bergenda
12: umwana bergenda ano mu morgue mu sae no ni wechala tu muri emeria basi olubanza lolo
10: aba taximen abatu bwire omulunga ngabe mu taximen ritsuko ko myaka yahe lo sansa tuto tsuko ho ule chibwira chitiche
13: kambo chinywa nibambo ribambo omundu amabya mu chauffeur obuli ngurubani yoshi kambu wakabu wambu kumbi na vene miakeri kumino munani. Wai wama handikuwa mumu shofere ayutolere. Na wama vene miaka mikyo kwa ho. Ni wambu ayulia muhe mutoka kuche pichipichi.
10: Inakenda muhua.
13: Inake muhua konde. Ni wambu akamutu mikisa yena babu tishibashi.
10: Vala.
13: Nero yeni violasi.
10: Ok.
13: Nero. Na wani baba nama vende. Wakana isumbiro kopi mabia vene omudabi ibu atibo ngaya irai atibo ngaya irai omoto nero kwa isi abilole iyo ibu na ya endo mobeu ina ya lolo mobeu nero ayo aba anana wakana ikulisa ebende iba ya wakale nkani ya mbubali ya tumawa kwa isi bali ya etuma
10: vwala hacho chini ya ho kwa tu chino kwa beba sofere sina shirishari kuna mwesu mia kucho omushofere mabe hole romo mutoka omundu waka hulu banza nende
14: Como chofer amabe hore romuto ko mundu. Rubanza lokalo lo mpatro.
10: C'est vrai?
14: Eh.
10: Okay, voilà.
14: Nero lo sasa ngona mo wate omushofera ka tulena oneri miaka 18 kwana kuchina chiti. Alizo abalo nabo munabira babiri anza hiyako. A droge babiri abo kafungu bakaka ko munani bafunga mo malangira nzira yo ndeke. Nero yi na mulaika ba yahero kunzera.
10: Voilà. Alors mumbere.
15: Wasinja kodo erimbe chinywa nje nalangire ehitripoterie hi sehebe hotemitonde kerere
11: Kundi kobi nengo ko mwala wetu ye Sami Anyeria. Wabi luwa ula ko neruwa luwa butu wenju itakuwa na tembeze. Siba nga ihandikisha, siba shibwe afete kundi nangana kubura ituwe ngo mochi tungachetwe cha atamove. Tuneshe mito ndekerere. Meali no mpatruari mula katripotere ki unauna watu ya Mumberi suwasha uka yekarasi uke uke gindiaka. Ebyo byo bya bere. Nero nani ya masira echaga leria vare baye ero eyo ni shida eyo mpatronga bwati kwanza bolobolo you can do lubanzolo na abazazi bo mwana nabo bayite ko kuye undi amebi mwata imwa batumikisha isheta babwira ero nabo bakayite ko kuye kahwe de passe yoshi neringa bwirebwa aba chuto ko itripotere muya handikisaye ho kwa tamove baba he mitondekerere no chabiri byanga chibunzange mu muyimwe.
15: Voilà, Cassetto Serembere. Tulutwa tsukeri twalo. Mtoto ba honorable tomata tulalo ko radio bakenda ndakulo ko bate.
11: Arenda kulo. Arenda ko lubanzulu. Vakile bya omushofera no kama kushalwa tramire. Yuka enda ya. Unacha bandu banene babiri bakingiria ba patrol mushombanza. Wo bilo mu luyengelwa wa bara tramere na roya gongo mundu. Ne robo tutum patrol ake kolehe. Injo kunjeri lutwa bakia babiri bemulwa na maina luna na wonzira e bakia ba depasi o kavere. Kushangwa.
15: Depasi yachi.
11: Iye rera ha mwana abene.
15: Okay.
11: He ba.
15: Omundo ka lokosanga.
11: Omundo. Amundo shaute beya ni mukani amundo twasho mundo yerereha nisho mbeni disi
15: disi vala
11: a ni disi narune chinde chunga bara
15: bandu nabo munye reporter ameve mushombe ni disi shabaye
11: akare shombe ni disi akara na de pass ya cherero
15: vala
11: kutangwa shiba lwa bura mpo mwana bana lwa ndaho lecherwa chana lwa ndisho ni rambo rene sa lakini bama twa maisha wo luve na chinde chunga bara be reporter e reporter shiba bura mbiki ndika heke vendo byo mutokanga heka bura mushonga be reporter babiri hechayu Rekata donge rubuti ka sha romondo nekati. Kandiba eshiba berwe chiuma enzira shiwe tonungu kushiya ni. Memu nabiru ka rungwe wet reporter alhandi luno nechelo meti olunda hunda no lundi nechelo mchi olunda hunda. Eshiba namdi abakato sha na shombanza esho.
15: Ndino bauti katema mbu museke muri riseke no riara rao taranga kama benda chitia chiti.
11: Kakalu kandukana ndukana butuka sha rana kwa langira kama ukakala nguko. Wa dabirla byo koyin olwali bet reporter heke meti shishe ko but aine bene kwe. Aba bene ho bauri abakala here kumbe na betri patere baba karaherao
15: tatuka
11: kushangwa no babiri rekane bemesho bene no banirisha bakita narune yele kwatu mwaseri wa mbara hande kwa abetri patere na bani chama nabo kushangwa kwa ngai hando muvile utotoko karte
15: chabra bya chama pale
11: kuno chama ndibano to ma parking naro tu alakini tibanga na kumbe baera watu babaka kontrol level kama kushibanga nyubu kushangwa baka hekave nene Neri bakandiba natamira kushangwa bakaye kabana bashi balinga tutuba mamuto.
15: Okay.
11: Kandeshi babaro cyo mangu kone kandoni kamuto kama pina matroa. Iyo ya mabenge ingana renguka. Neri njenga urabe tripoter omwana wabene. Bamene cyama babari mu nibuma bawatikanaye bakondi bakondiribye bari ho lubanzulu.
15: Wala wanyenze buri yo mu kabisamo. No wakukwamire hokelu nyabina naita rishiria.
16: Bon. Almatso lubanzalo no luba reporter omacho ho kitje Kongo kwanza muntu bakamwe permis de conduire averi meka 18 uta hotre swanga bo permis de conduire ndero ngaso ndere buri baba kuloba ma parking ba kuloba ma association kuna bana moyitswa eri bya bakaba ndo ma gilet esibita sabana banabo kuza banaba mbala ma gilet wo baba wabo esibita sabao abantu ma reporter bo ngaso ngabo banje banje bandi kuma banambale banamira ma gilet Nukusafi di kolo wanzalo nendo mwenye jile. Oyuwa, oyuwa watu mwana gende dekisijete e permis de conduire. Akata ndire ya abandove ajas, abaka abandove ma permis de conduire. Omocho wache yetu. Nga gato ya mola. Neryo, abandove anu waka abandove ma jile. Ezi bata zikoba kwa merero mwana, nga wote miaka mingai. Ezi bata kwa merero mwana, nga ngana hawa e permis de conduire. Nga naviri ya sirene anje yiu. Abo baka tukosero
15: mwache. Nde tuangana tukatu zine mwana na huni ya nangu neri ya...
16: Ndi karte kane... Mundo mabibwa mune mwana na kuremusa nga karanga bali bya carte d'électeur kiwe amemwara ya trebe bwani bi kondi bana baka trebe donc me ejeri de nosi kwene kwenene to he buruma unashi reporter suliko kona suliko
15: suli
16: omoto kunta kubo bwo buta akalume ka nyonyo akuye kama mbeka amaurije ngai gaje bikumutune ote oshanga beko kumutuye nekunde reporter iko unikere ndatia hiyo amorujenga ikaheze so ngaza manamore kutse mukuhi kuti amabina nganika
15: lokho namuri anga ikaheze omndanga ni mane reporter kwe
16: eh mujenga rukuma nya yue ndoda wan ndibona no app jerika jerika helu me abalu me helu eya na ebolu me bonzi eyo yabiga gindia nderekebo abantu ulangira etibodere ro kwa metri emita katen eyo jiri bibaka baka haeka eyo bero ko okopi botere ikaenda ikaenda kaka holo kayiti Nero but all ones are tweak.
15: All ones are
16: Then that's when to the bagange, it was Congomani, when it reported a local chamber was her. Young Alabang and Okani, a young Gusilus, he gire a bene, when the beneca as a macatras there. Nere reported a labong and Okan, Yamabeke bene. Nere to you, Mario Colette. Sianga had a song at the Shungujao. Nyanga Vron, the mind of a barrier, Jerison, seven high. Nigeric, I want to go back to try your check you. Na malerezima yina badanje manene wo uri aka mu mushungwi ono munyeyo kwa muka ikayo nene olubanza luni lwa
15: tho olubanza luri abuluwa bwalo
16: olubanza luno amabisha li asire omwasi aisona si yengaliro olubanza luno amabana lira enani asirance aisona si bayaburayo yalo olubanza musika na handangaliri ikayo kipena olubanza amabisha li asire olubanza nilo mushofer no munye reporter waye kwa katweko isi babarekera se batabitane
15: mushofer yabere hola
16: ndi baba wanete baba wewe
15: office na rwaka tasha baba baba wanende
16: omujofere makahola no mwana wo mundu avere hola baba wo mwana yukista ka abantu abono e prevene omunye reporter na nashiwe kundi nashiwe reporter ne dadivi omwe no mwana lo kende reporter na mwashi kunde bako ambu ibutri ka ikavi ya yeye na inahangire
15: vala
16: eri baba wo mwana yo tu amemwe mulusha mukarasi tikine wa tikine ne wati karasa kabye kabure ni mwe mulusha ku matibo yi debriye biko ndi reporter to bitu lobanza
15: okay
16: nyine jo mulume wa yeni matere godefro no wetu area amwana wana mu prison mpaka mune buri mata to mwana ama isa bakadi boda boda ka bene atanga to bitu re watu ya kando abe ka luku abe mudemule ama re mwana wa bene olubanza lune na bau abere to abene to atanga na zwa laka shetu ya ta abere anika kwa ngura na leno kunde no homicide meme si ni homicide volontaire me abere ya to abitu mundu
15: Marcela Terisha taka kwa chao.
17: Kwa sinjerimbe chinywa. Muba bere batu momatsi mwenyewe omunganga ku hospitali no abya mu wa Murenzi. Mwabuire omwana ngali ashabe lift. Au ndi mwana oyuka endaya.
15: Ah bon.
17: Unashinga ko bakasa.
15: Atamba nderigende.
17: Ehe, unashinga ko bakasa. Ni ana basi chambo cha bakabu abadi babere bakaba bana balere balere kutsibu. Nero ana abri akasa.
15: Erigende ka reporter sirikali re karanga kakango kali tohira.
17: Ah. Alinga sikali to hira ndino moto anali to hire tuma brevero kawa mabutokeri endia
15: ndio
17: shibika bisibichi to hire nero yama bya bihika nipatie lift ngoko kana lua sungini abirisha rije hi ananga senkandi oh eh nero uti amata yute hi anehi oyukire ya hiyo nende nero ngoko atuma munganga alingo manasa be lift lio yukaenda yako ndio oyukaenda yoyo ayati ne mubaburi ambo Achina humula yalinga nemudi boba nemudi lebyanga ba mayira bati nere babere ba muburia bo yuwa maholo yune that ali anisabe lift bo nero ahuri ngolo uri asabe lift suri mukiliawo mundu nero ukaliwa bulebanga banganda kubyo kobati
15: ando tukotwa dribu wende kubyo
17: nero mana kenje njenga luna sangala kunde uri asabe lift ni mambo ne mana abatashe code de la route si bari haba wa mafunzo kundi wa mundu bakana kurambo ino ne lift rikana kutiro lubanza omuna ba watu umwe kisimukiria wawo iwanagana nero aluwa sungo mundu abri apakishe yana yo mukartie kainga ha abri haka iko yuka pakisa ye hiana ehana ngasengandi na luni haka ina shaikire prokirie yi na hende hena muhera nebi abadikashi yaho ikabulanga kali asirahai nero sungo mubira ina ale $3 akatangasiro mwana kundi bari amuhe lift ama biumuta injaba na munyongo kwa mune mutswatsi kapo mukaba ama moto wenyu wa muta i unalangira ngoko shari iko machango cherie ndio moto o wa ina itua mamo reha yana ka kwangura
15: okay alo rajana teribu gachi kembere trusuwe ko luhanda luno
18: nje ngabwana itya nitokundi yayo
15: tulutwa tulubanza
18: ngabwana itya
15: chanda chikatoka chika ko lebe ndivya byeria itutwa mabito tulohana
18: ah nje tukatwa tukatwa lwe aba le karoba hulekerera ebikira mukapere pakwame eche kwanza iyo ayukabe hola sechi utrende mbieri shambo iyo ebe wabyabarehwa alubanza lugashigalera abakireho baba awo mulwana donge omunye omunye amutoko omunye katoka ko erio yo lwabere muhwa bo unashinara taye tuna yituna nayabiriwa kana nabutina bakendi asha nokundambie no mtu yoyo achena omomorge Nero shina shiko ba wanze dengero kunambia no batanze riazike de passe cherero yamaho omunye
15: katoka
18: omenya katoka akwe bakia baka kura kura nano mushofere yuli ade panolia donc eba mutranze ko mundwe eh ngichege checho
15: adawa yo mushofere wake ndal hayo nanda
18: adawa mushofere ebe shi nushi bakia baki kala donc baka ndira bage ni bangas na kunasa neshe dawa na bana mpanga bo eh tuyale ba hospitali omunganga kuma kuma ka tseresenga
15: omunya ka reporter abritwa olunana
18: arusa cha chere chendu sha chute chendu
15: bas
18: neronga bwana tre aba chauffeur na ba taxi man abanda ndanga pakana hita ma moto na bakaba na ba ma moto bale biraya
15: bale biraya okay ah tulirwao
19: nyeba mbunje cha junga irako amaboro ayo matripoteri ayo a majorite wao kulia ba minere na robaga bwambo chi donge e wasabere chindu esi cha kuhikira cha mahikoko ndi kumbe ya fundisho nibambo letango ko bakana iraho kusangwa leta kwana na yangana ba e ikana huna bwe kandi kumusha ama bya lubanza
15: ro ya banza ka ba benduka ko
19: asa no ya bere ba benduka kwe alagini ho matripotera ka hikira bo tempo njamanen sinara langira ko bando abalimir a majorite so de minere ahenda heto ka ya heno apare amena oyo na mahebula ama bajaja anduka matripoter na
15: bajaja no matripoter tu
19: ama borwa yo bale bayengo bakiwe tichabati abantu aline shuhatari sana aline shuhatari esinene sana bo apare rebya ekuria ba minere awandi tuniwa bazazi dongo mundoka omana yo no na hanu chamugo kutuna mubua omana wo muho kusho programme shakaras ibo boro bobo wa mu na ro eletara ro ile kirita risheri yali ro kobando habere bye shombanza
15: batatukere
19: bya basuke bale bye lwa ngubakia ranje abantu bo batyo abali mu heboro eyo
15: okay honorable dinane telesforo voilà telewe tubwa
20: wasimbe ugenje kunye chinywa ni mambo lo banza lwe reporter cha ala tu selundisha bola yo ro benene abana bali obanene bo baka inda yesho kundirengo kuti nibo dirilutwa au muhimbani wa mwana bari no lobanza lorengo lo naye nayo mwana ama yo somo reportera naye ngo bani wombo ma lift ye ne rimwe ye bunangeka ana mpata dawe wa mulenze baka akapataya owe reportera otomatike ma biru na bya yo munyo lobanza ne rutu olobanza luno tuni lo reportera ayo yo keta sha menyana ngaba mas kania batena mu shofera bakabwa olobanza ba travel ha kwanza lo matabi holo
15: I'm strong.
21: Injenga tuabio na injenga ndi bugani tano. Sali oloholo, tutanda tanda yelo tufalo chinga tufalo chetia chetia. Sali ribu ambo oloholo loria loba hande kero mundo. Amati reporter si ambo webiro loria ba na nekule ngama moto. Lakini injenga ndi bua omu anatu anende hall. Nechero chewe chere halla chave checho. Kundi omundu akanda ku mubutuku ngoko tunali woko kwanza ibo yukarahano ubutuku nende na ro butangi tangi faloye ka kwangura njenge ndi faloye ka kwangura bo yukaraha na yukabetwa ra ku chichinje nende dongi wamenyakie chama bikuhikira isoshe yebuti omundu bakende yahwera yana ka kwangura olubanza abantu bega eremenyakie omwana mbe no ilwe lift mu ukaliere muhekano mutima omutima owuene omunye mwana ni amenya tabana lya heko mwana wage bali amuwatikaya olubanza to mesha tukote lukasha luka horoko parke silwende shahwa ewe tu yabya mabele abe muka liwe bire kafura kafura ende ya mashahikao ya mashari olutimba lwabene olutimba eni lwe milfra eshipo abe re ende kweshi ya mabiri nilo yekahola yabere muna monza mabiru deliezo wahano nabare na hikao bamatse ndukambo ati oluchimba lwa yende yenyumu ya nyibi hirie eba mabe menya ngoko ya bare hall ambo yandu yatuganga na yende area lo chimba lwa ati yibonde mi area ba maba ika e ya bare hall ende yatunga ita hall nga ita lishipo yau si lwende hall fa mabe lishipo yau ye mile fra na ukale hembe yetu o ndi amaronda kunoko mu avoka mbo yo riverive o ndi amaronda mbo kama yo petilo Inje na mahikaho ngo kama ndia na mahikaho olubanzilu na huhene na yo musasi wibiro delezo eni amaber na mabora bonyet murekere twala no koma tribunale mukere ne abantu se bende menyako ire lishipo ne shipone luchimba e shipone luchimba tusichi ambu ye inje tu base okomwiso ndia mabya barondo mu avoka ama shamutora kuno ko $300 onde mamu besa ni cholo banza lo mai como tru omo 500 dollars ese beba ese nende na yuni e 400 o lo banza lo makala lo makala muka mabele na sedira holo motasho baka mpona wishi poso anga unire walo so lwata sunga yende na ri ningata ke bora bando nyetino e chita lo banza lo kana bya lo banza na yuka koronda ko lo banza share lo bola o yuwa bero hore ruwa atule rengoko no mabo mochanda mukana hola bandre isi wembele kuro mu triporter no buryo monde bukana lwa mo se butairwa na but amenye byo bamabe buyira no kobye cerero elwa weraho se bari amutsemba mu muamba
15: Josephat teribu acheke atuka ro Josephat na mabwana te cheke sa halirwa mbota sio hivi na hivi
20: lero lenge kilibiri ya birichi malero taso sianda pano bo niambo etunga subako yena ni ye Ye kambere landre fundi atu modisandre to macho mumusangasana na mundu wa garage. Modisandre ale na mundu wa kanani kwa tutu alo mahawe ye ka dalmo. Wakasa banaye. Tena tukwe mire. Leru nge chunga buwako ye marasala na masutenile chewe. Donge avandu ama lifti ama vete sebo tembo. Donge tukoze uwe tuwebulayari ama tripotere ne magari. Shungurubane sekadu la bandu boko oko makaza roho, mama morge. Mewo tubebu tembo ya vili ama taxi. Na kwa vile kule chonga chika hika hai. Donge, le tripotere kwa langere kwa chiruka nengo lutera. Nero, abanduwa ma tripotere babie ne adabu tukwa hula mo respe. Donge, tuliebu tembo. Nibindu ya mabenga ni chisungume. Ewa wa sungwe wetweri ya Amerika. Tukwa donge wa heto kwa hikatu labanduwa kwa petal. Ababili tukwa kwa mehembe, vere mababilese. Ayo heka heka. Nero wetwe no, ubebreke heka vandu. Abalwa mukai. Oro kakai kabando ba beru mutwa niri na benu. Nesplenti. Aba ko peta. Nero twabere sangala na rutwe tripoti munga na hikayo. Nasi twabere songa na twa munga betwe nani ere ruko machero munga hikayo. Ko mulo na twa yabini lift munga ati nimekuluka usiku munisaidi. Ambiba kanjo basi materezi zikwa na robo. Nga muwira na nga yosutenile cha mukulu abando amostronge donge Inyoti anda chumulo na wabere hola, wabere hola. Nino, ni wabere hindi kumamu ya saa hola. Muna hindi kumotikuwa mamangu sita mpataka dukani. Ata nendre shini, wabere hera, wabere hera. Neruwa wabere hola, no muka uwa, ata mpige vetuwa shanda shasuwa kme, tuwe mwabu uma. Oluba nza mwenye reso halo. E tuni mfuko bunga, nembene, waire vyo hali. E chine nyokolu holo yenda. Kumukone kwa maulupitari tu mkendo bui. Nero embe nebaire yu haria nubunga. Vaya nani. Maitza warenga nuna utina nekele kepar.
15: Bia mahuarana ahu.
20: Bo bakani bende mute kanya. Kusanga bangana lete shombe ne kumi. Nachi nachi. Me tu baka shibika mbo. Omundo atu wabere hola. Nero ngabu wabu ngabu rabu ntino. Oyuko wate mama yori abere konama. Akabene mbabibu ya chitsebu. Bono yuko ndibu wate. Ati fulani yule bibi samaharia oyu ni muloyi. Nero yuko ndiba echanda cho echebali tomwa no yoba yule bibi samaharia ko teba bare kona mera. Ngane mubara ndina mabiharia okuba sukari no ko baswa. Nero ngabara ban tuleba uma tuhambane kusangwa. Sibe ndeko hachi nvuko ko komatse waba nero bubikale. Abre hola abre ona bandi banamu hola. Bo Ibe ba etikali kene mani abantu ba mamoto ukana banene kamili
15: fra lobalo bo tshe
20: ba ukana banene mili fruit ni sede ni kona kamili fra nero mundu obi mwe tshe mili fra nero amabe hola bana mudisha mnyi kule mwe tikaya
15: okay vala
20: nero tukwa bera bo tuto tuli ba Kongo mani tubo she tuli ba Nyarwanda tuli ba Kongo donga tubo lu banza lu da le bo bataba na kwa njopunga nembene bikaleme omugo kende bwa
15: vala acha Josephat mabwanda ma chama ni buchechende
1: Mwende sunga chukurudu
15: Umutakisimena mabe heko mundu Narumu wako lakisida umukirini ya hola Vekaenda wako pete
1: Bo inje niri mutakisimena wa tamove Mwende ngira oko 2012
15: Suba yoko chunga bibuli
1: Nyambo umutakisimena Wamabe mundu ya lifti
15: Na munga poze kesuwe yonda

0: Donge kabya bari byaksida. Donge
1: tu. Aura mdoni amabe kubewe.
0: Donge buri mundu aho kundi wabari nyireha na bari kuheka. Sibi wa munirye terisaya eriba ntringa yakulu ndakuze ningonga undu mundu ni fiske uhole.
1: Yelo na nzilitwa bwebere rel. Wotsira eriba mutuka hatulirana hano. Sahali wabari gonga na usweta gonga mundu. Ngabula ya chindu choma tinyoba taximen. Na mwati niti bitomu vile. Na tuweke kwa sonase. Ewa netenira hesi neruna kuluka. Vekaso hawabete kundu uu neho.
0: Achana wako subiria papa kordo. Na mwati tuwabiritilize mwe aksida. Tusipoze ke inje nere mshofere. Nero tuwafe aksida inje mshofere kwanze natasu kwa na hola. Na yonyulo nehikiri na inashiyala. Esike bana mundivu ambu. Yulo kwa ikire yoma kuita.
1: Okay.
0: Acho ni ambu.
1: Na umtaksimena mabete nero mundu kahola uwa mabikuwa.
0: Ni ambu kabia mabikuwa sezi.
1: Okay,
0: wow. Undri habiri tuwabiri jilize mo aksida. Eri chinyu aksida, ni ambu ni aksida. Ni chendo, wow. Ukabi sute itarisha.
1: Okay.
0: Vikaba ikira ni ambu ni mirakele, tuwe tutiyangana, ni ambu mungu
1: kate. Ngata shia kubula na chenda. Habe meto kesaba kabu wa mbuto karebe habere tera mama holabandu. Kundino ni aksida, vikalubi ya huwa rao yobe itia.
0: Bo, omuto kama betera, na utu baka ula maksida. Lakini hane, evindubi umabe umebefaa, evyo tukakola. Inga suendibu irikoko rezo, okuka wengoko ulikunyivu ulia. Ni ambu, omuto kama betera. Hane, evikabe umabe uma okunuvo yetuwe yeleta. Uka ule sonase, ula mataksi ya ushi. Esa hama vye ekai aksida. Vakaya vize amataxi wa weyo. Nga unaute kuunga unonereo. Nga unaute kupermi kako autorizering na mabalabele rekavandu. Iba sha kubulia na mautorizasyo de transport. De bie de person. De bie rehe kevendu. Persona rehe komondu. Aka de grave hama vye aksida. Eyo baka vize kwa mayo unaute kubyo. Ahosha diru ambu wakikondwa ni mshofere kusyo mpatro.
1: Okay.
0: Nairobi mga sundibu wanyi ito kunuwe kuti reportere Vakandiria vize Omu shofere ngalo nana utre kwanzo kupermi Vakandiria vya Ngana utre nukotorizasyo de transport de person Amibi nana utre kwebio Erotu basi Olo manza tuche handa chidule retu.
1: Ok, mwala Tukasa kwa luhanda luno Tukasa tukabu memenwe china menen karonde enduwa buwe chao.
2: Nde rimbe chinywa jenga shuba ya kokasti uka bibulio yeri baote omurungu amabe hola ini nalo ni muhikire ngonge murako sengo shina ndamore normal ma engineeria he komundu kundinga bya na inagurand na ini na capacity kiri ku kuria ewa minyangu ku uhikire mundu shi uhikire berebwa miri wali bote arna ngana enda ni tia komseni muhikaye tu amabya ni hore tu kenere hakundwa uneho ayuka holande ke yom shofere. Oyu kabe no ambu yuna eyi waya holo mpasaje na byaho. No ambu ngana bwana chakwa nyu iri wambu mpasaje wa maholo mshofera yo wahola kundi ule rat ule unde ngurubani yo chitete tia.
1: Okay.
2: Na rutu kumbe omshofera enare handre ompasaje uwe yali ya rat uli ya hola.
1: Tukumbe lakini kwa lakini ngana ndalangira inyo bataksi mena buru mun anango buri obu mundo shi taksi ngo kwashi yo. E taksi na mwe ndenda wabe umerera ku. Kenda sana na bulaya no bataksi mena buru mundi nyabugachiwa no nyabugachiwa.
2: Ni wambo beka
1: enda kya
2: unashi abande babiri abakenywa kamuna na abande ebabye no mbumu babuto ni rishireri yabo echu makonza ngomoto atanga bit reporter yuka bitu inandi kireko uwaendi na atasio bakaba abashungu bakukutaya mbushi bashikwe banashi ho ngakurero murero no wanga chimiri yao uri mu centre ville mwa na ruwa lwa kuromurero tushiba ni agongo wonde na rutu abantu tukumbe no ware abari ya utala
1: wala. Katoliki wanama bandani acho mbere tuhe chinywacho kolu
3: nje cheche limbere mungana buga hanonga aranete erilema bambiri noeri hiko ko radio motoka hanori abrakala omutaksimen anabye kanywa tije ngata tangazara pe kana makuru monzero moka eringa mamebule omutaksimen nalo kanyele dra ene nna kwana ne na brholero monzero kwanzi nyabe kishimanyira kundiri arwe mu horekerera ne mwanyelera ndaye
1: problem kampu twangamenya truth. Choka bisa kundusu ndisha buge. Ndusu ndisha buge.
3: Ndi.
1: Nabake wambo, omundu wa makwate.
3: Tame, omundu shale hola wako, kutse bakabe hawa kwa batu, omundu shale hola machitre chiro chiu.
1: Bana isina shikuwe chwe.
3: Na ingakula,
1: kutse
3: mbuna yuka ndemenye
1: chwe. Kutse andeka wana sahari weshe chwe.
3: Ndi.
1: Ndi wambo, omundu shale kwa machitre chwe. Situwa shinga chika minya wachete.
3: Ndi. Ndi wambo, omundu shale kwa machitre chwe. Ndi wambo, omundu shale kwa machitre chwe. Ndi wambo, omundu. Bali baba hatikana kuna mishino batu mundo yetu tu akar hawo ini akar hawo

0: melakini bo tukale mbale mbavo valeba yumwezi nkone nenga bilwe biti vameba meta kwa mana no au tripotere ono vahorekererane vawatikana echirero nebi ushi omundoka hola shari nombu wa mebu tuwa mabu tana ayureho nechinda kwanza vandoba eva kiva nashi echu kwa hivyo mwabu utro mundo, mwabu utro yuleho, kandini chinda. Mkona buka mbe chinda chimeno, niyobole mundo. Shihari uke ndisha yumeo.
1: Habe chanda pa mwabu raba honorable ambu chitamure kwa te...
0: Bo, oku njena mwabu ntiniri inosa.
1: Wala.
0: Oku inosa wa imomo kungabu ntichi na mahola. Kumbe, iba alivye kwa nene, nganiri hola manzire reyeti. Nereva horekere rane shiyashia bundu bundu kunditu. Echiro cho mundo chikabi chine. Na heri ganda mizi enzo era yo mundo shire. Okay. Esike mamatu wambu ninyo mutu wa hulebe yeyo mundu winyoyi. Iba na mwende sungayi. Eshe me baba hore kererane. Omobo uma.
1: Okay,
0: omundu wa vere hola.
1: Basi.
0: Na mundu wa mulu seo momoru gemo luba wa muzike. Omundu wa kabi ya hola. Echi chuitu wabuwezo vo kuye che chitraka kunde chitraka chitubi yoko chinde.
1: Ok, wala. Abu
0: chiri ya wakare kapandupo momoru ge. Omundu wa kabi shiri hike ya kaya.
1: Ok.
0: Ndi kundi ya chururua chikabi chichinomo. Oma wandumo saa.
1: Na metema. Wala akolu.
2: Bo, wa sinchu kuchinyua. Ini ngabu anete. Oyo wa vere hola. Basi tumurere tu ya muziki. Alakini. Ahutu matabu uko triporter. Ni amu tukabu kwa jumla. Okoba yendi ya vishu tukutuku. Neshu triporter. Ama bajacha ayo. Omundo mabisa marera. Oho matanda hari hani umundo ka ulaha karibira. Abanduba kanyura karibira komondach ibi mia espace et demi
1: piste
2: babiru suri hama moto naru muka muka timba hari muka ndariru mufilo kumatakenga kwe abo bani aho bane musamarerabo bane mukolebi bote krebi aho iweye hiko honzi ya panda se hari chere kola donge naho ebis eye isteme muyana gonga aho mundu busana na abanduba matriporter. Bakaenda bakanyonga nyonga omunzira bakanyonga nyonga omunzira wangana butuka mu devie nevia
1: nini akye kukwa
2: basi tunyeka kukunira moyo kasiri nyuma mo paf eba kuri beba kugonga ewa hola kuno mundu omundu inchenga devie rebu no kosa secondaire nabele bianet ngamula bako omunzira ekala babanda ina emiri na mutimba kwe nyuma eritari byeri yakaenda mu munzira nana matalaba donge aba kaenda ya seba ute bute kerebushi bushine miakano mutu angata hulayu no mo angata habwa na karte donge tu bare batechi techetia nero bataksi mene nabo babri aba kabyo mubendu ebyo bateba menyande kendeke ere de fund review omoposho ya laba ndi muona tuburano mute bane mwaniru kunyumba yo mundu kwa eba tsimbe e parking lakini barundi kani rikanjo munye nyumba ke batolere babi mulango wo mwa chikalu wakuchi. Mwa buli yabu. Bama bulanga babu yambu. Omukulu wabu yuka tumaboho. Kusenga baka ya handeka huba hatia. Mutu wanalo wa munosebe tatuha mwangazo. Wala ngirikire. Naru. Omana mabe nyabare hola. Omana akele huwa. No mwenye triporter. Omwenye triporter. Anyo mochikundi echiri mwestati. Bana witi evi ndi vyuba kakana umu mwestati wabu. Erilebi ambu bo. Wamatu alu vanzalure lutia. Netutukana satruti. Metu. Bia morge maserkeye na chinachi mbe noba kebu ambu mukare hanembe ni kumi. Iba rehevyo oluwa nzelu wa huwe raho. Mea bagi India, seba bali rueluahe, netutu tutenda ya konde baka tukonga. Itu nemu ya netu waza tutemeno tunyo mwanzera monda kenda eke.
1: Wala. Meo,
2: oyo menya bari hutala me endachi, neru eletana yo ama responsabilite wayo. Ima ye onre eke. Ama nduba kei tumochi hongo kubata kiremo paf. Nabu iba nasa marire.
1: Chikako. Chikako chimbule ndulu.
3: Afet, chanda yu changaminya. Paminye ke omundu. Omulu babana mama baka vya hauma. Ekosepsio echirecho. Omundu wa mabumbo echirecho. Akina wa hivya kandida okolu holo. Kandida kande sha lava. Ishande sha mba haka shabia kambanyi. Omundu tu waka lava. Nerebaba langere basikiliza naye. Paminye ke omundu wa berenda. Tu omundu wa rawe. Bo ibangara sha bwa soso kubye ba triporter abaka haba abana bana ba
1: bahundu lacho bie nyambo sali rereha
3: basi tu
1: babergenda
3: bamenye ke omundu abiri yenda niti omuntu toka enda sirare kampanye abantu bangata tegeye befoto ambu unila bayanga ikishasa ngaya ingabya mu president okoluholo obuli mundu ni mukandida akaenda share kampanye si ali na numero 3 erutu naye kubiye bambo akashaenda atia bamenye ticho batia
1: nambo achindu cho mundu chamabitwa mwana wa mundu mwahone bya mahora aho
3: nari bonga takisha lola sasa ngatakisha loliba ngabo kubiye ba reporter ba aba bakahabana ba ama triporte ba muhe responsabilité ngayo
1: kuto na mata bokoma matriporte nduka na tirano muti ni atara ko mundu ni ambo bya hora nayo
3: basi eba ugande ugane share out suto obutochi obashe botina rwanga hambo muti
1: nero twana mai hira choko kwe omuni atara muti wewe neru nita mwana wawo nero obutu bona masha sonje chindi njena mayeka
3: a kobeka yabete wamebuti ukatera yo muti Swanga lukatelia on robot erungitwa mundu unapashe tu erebola ba abakaaji abali akuna mote basi tubenga tukatira atasio tugarila kwanza mote
1: omache soche mune mutero moka trosoneze kwesha bandu bana musenyere yosi mwashi na rukunda bandu bashende chinda chabo mbaba basi nyo mulia motatu la shombao twamashenda cho hano
3: ba bekakala kala omundu kwene shout sibashi Tola wa disibashi.
1: Na usula ngiro kwa mabibu ebinyo.
3: Ye tola wa disibashi. Ni bandu tu bika omuti akabya bahikako nabo bandu sibashi ngokuba abo baliyo. Na ngata kibwa chimo kuba akuba ndu bakaba responsibility abantu ba matriporter. Baba le bakaho abana mwede 18 kondembenu ehabo bakala ngire bangana manipila bana. Omwana ukamuhane 1000 francs iya mabita. Na abantu bakaha abana ba responsibility warengayo. Abone bandu bari kurwa kwa matwi donge a partir de maintenant c'est mukisha swasho mbanza nene omwana omundu chikirya musaba kwanzi ukasaba omundu ukoma omundu ekazi kwa ya musaba kubazazi wetra omwana wa uyona ne musaba no bur wanamamba ekwe tukatumika naye nero mwameenda nya nabo embere mushe iko koleta mwemwa bisikilizania eleta tikana wat musubule kunimo mwa bisikilizania
1: omundu munga yakasa bakubazazi
3: omundu oh uche 18 oyona ibaka musaba ku muzazi bakam akasaba omwana omwana ukamwe kazi omundu omundu kamwe kazi kamwangaje kombo amusaba toko muzazi
1: obule mundu oshi
3: ames ebisibata bambo tukandike letre offre d'emploi kondi akama chikaleka Sibe angajyo mundu hache subasmo bakagambo chukera handreka ukahandika kukasaru mubiri na ramabye linga aksida ebaro yubakana expose ngoko mwa handreka chakasaru mubiri me omwana shaute ne sase yibwa chakasaru mubiri uwa ugamuba tukukaritie kya twend ndakupatia 1000 francs aksida kwena mabye yetu omwana tu kwande moreha alors autre chose e mouvement ya mabye mu ambutage ya mabye mu ville ngoko honorable kulo kalo kwibu e tripota he kanyongane ha nyongana okogudro kweyi hika na nilika provoka maxida e chunga yibula ya sas e roulage e pcr e re hai est-ce que pcr le ko okunani ku makarifuru kweyi e ronde sho franga kuche bakalonda o mouvement kusudi o mouvement abina nende ko mu ville
1: okay
3: e chichi changa besa sa enani e ahunga bwera e pcr ilangren kanika kontroleti o mouvement etre o mbalabal buseria bakimya tu amakota kyo abantu akakusotereko nena ngwatebo hanwa bebanesha makala balangire ndeke balangire ikazi yo babaha iba wambu bakandia bakatsunga mouvement wa shonzera nero aho kabisa amaxide changa shabya umonzera na bakanyura emistem hakuyine ne gudro esibangasha nyua kondi pesene ne luya byeyu iye kazi yabo
1: washinja
3: kondi amakarefura baba bimitiplie oje sasa ba mitiplio moshonzira na mambute aje warengayo ahwe
1: okay na malangira menwa ichine sina shinga tuta wependa kwamo bu
4: nje chikale kana fumbo munwa ko bitira kwambo yo abirihola mwana oyo abirihola kwenene tuba kwa manengo ko bangana kwa mana Na hoyu ka bibwa anwa tie reporter ka ka bablese ya ka driver. Nje hano munaye Bukavu yo na ya hilangerera. Nero na birese mahika hike butembwenu. Nero yuka kwati ni ya bablese na bana ba holiro ya ka ipe yetrebe.
1: Wala.
4: Mwe bwande ko makoma baje ja kondeke.
1: Okay. Kambalume na wabrusumba muno tuma mabwiraho. Mulabaye kambalume. Ah voilà. Nachimanga nambutwa matu kima muno muchinyoko bashakulu.
5: Ndiyo. Eh unashitwa bashakulu ba muno. Abushibyo banamubuga. Olo banza lo mabitwika lokailo abiritwika. Omuyira ne wonda mondo. Owo lo banza lo no tripoter. Wamatu lo banza kumbiyo tukamwe koseye iwe luwa ya ikeria iwe tukawa ya iremba. Abushingo koba namubuga hano. Se wanisha sungo yuka wate. Enona rabase omuntu kwa maholo kwa maerate. Etu kateba. Ono. Kwa maholabana kwa nane dakoro. Abanduwa uriaba kangajaba naba chetia chetia. Esebeba kola kandeno wabunga kwa muna maholabu bakali shubanji baira nabate. Na hui chinde chinda chumundu. Ngabu example ngabu yasa. E kofiase mukafanyi kofiase na oka kuheka. Tahe base ungwe tikaye. Ngoti okolunga ata akumunali andi hirako utino sengo treko ekofiasi je iko kochikini akuheka abyabe kuheka sharonde mundu nerimu iko mu iko kobalabala kwe ngokonga byasa ngabya siru 10,000 ile kofiasi noyo kabembeka nero tukashe iko mo kogudro kwe amkambalume ba mayemu tenera hesa ama behola sinye shokoba ne bana baye na bali ali nyimenya ngokuto shiwele no ba mabulikira bakatsurira yo tunabyafanye kofia senayo banzo yo ibibene bene
1: katereme keretsurira kuka
5: ibibene bene bakana lwa tabyo ko chikonyo ba bureta muheka no moto muri ba buri atwa lago haye nje kusangwa na mabehola nari baye ko kokeje kero mbone ro kwebore ogundyo yuka bibuga uwanga buta wa mayiba lya lobanza wa mushofero wa mahola uko wa mashira lwa ba ndebate abake homola kumbe mushofero iyo wa hola na uchineho kabisa siba ngambo bakoli ya bora.
1: Okay. Sauti. Ngamisa yitwa truti ya ebinga. Yitwa truti ya mamoto, yitwa truti ya metoka. Esuka heko mundu akabe bakola mo contrat de resulta. Twanama kwa mana. Wange sanga ku 1000 francs ya yuko butingendi kukulia. Nititahika uwa mabitu lunene. Hanana bakaheka ya aba motare be shonyama ebyali ebakaye wabo ebyali ebitita hiko mu motaro muno mwashini akendele habyo sikuri oko sikuri ya siraso ne na uto ko transport de bie unini kumbe twatu kaendo ko byo mabyetu itunashi omwonorable watu wa mae muhe lift na ryo wa mutenere ni ahola tutuke kubulia ilwe lift kwanza hivi na hivi hivi na hivi chikare kukata sunga ndo mambo. Basi omupe kwa sungini abruku nkutila ndikrizeri yuwe nini ya lobute mbwiri hikechondo. Kundo mga tatapatana na u. Atatukenda hekana na ya kebabi ya kutenira yuwe mambo. Omupi itiri omundu. Donge omundu wa mutoka. Owo mutu wichinga mabe kwa nililifti suamu hetana. Kwa kabini ya kai sagaya loba anza. Hanana bandoba kaheba we lift. Seba lihe lifti omubire. Seba lihe lifti omukure. Sema lihe lifti omundu wa hekiri omupanga. Sema lihe lifti omundu wa hekiri chindwe changana kuitua. Hei lifti omusoda. Nena hekiri ambondo. Ama bikuhutiri ukebutichi. Hanesho ndabisha leho omundu wa lifti. Sema lihe lifti omundu muololo. Nyambu ya mabia disnever. Alo basi lifti niko lai hali. Ama bia kukeru ukebutichi. Nangia hanyabu ndopo mabia uma. Ebo tutolere itua ikakiri yako. Nangale ngekana ya echeha ndaba kwa mane. Na hutunashungo kuindi hiyo mundu. Nimbe ni kumi. Na roba kata shaminyesho mbe ni kuminga sikende sosa sete na cherero erwa bwenye triporteri ya wakumbe weba na shingo kwa kende kwa manano mwati yono. Tukwa watukumbia wanduwa kwa mananda kene churucha na chikuhi. Na chereronga na lebache no mumpi akabe hola ni madejuru oblubunia yomobewe. Na rona bali ya utomundo wa mavi yoko chereru wa iba nganashi porute chiro cha kwanza na chaka vere emiati ya mabe kwa raho. Nenda shamu kabere kira mbukanda na bandi bani ba mabiasa abone nubuwerewere. Ni ambu ya chokumbe abandu eba na minyacho batichi. Somo chikacha abe somwa akari wakari ya lepa huwa ho. Abali ya tuoluba anza kumbe ba mabuga. Murini bandi bani ba kende asa tunashungo kwa chirero chikaye. Chikaye lera wali ya lete 1000 francs akata shatumbro wa keta shasuhunyuma. Sauti? Okay, tuhe chinywacho penda kwao. Chubiroko unde mwati.
6: Washinje limbe chini.
1: Wala.
6: Anone mwati wavule wali omabute mbomu enu. Niku ambo mundu mwalwere. Abari avelwala. Ama yapanga. Ama buwe turuwa juru yoko pitale. Ama hola. Abari avelwala. Pama mtu aloko morgi.
4: Habera mufa loko morgue, bama tswere, $1,330.
1: L'hôpital.
4: Nere bama muganira loko morgue kweyi. Habera babe muganira Bama yewe kama yewe ke $600. Nero shabre bula tuwe. Sho frank. Nerio bas. Bama luba wa batu baba hene chita sheche parcel. Nero hene chita sheche parcel. Nero baka wivulanga ba, nga ba college.
1: Namba mundu mwalwere amayo ku lupitali facture ya malwa 1000 combien
4: 1330 dollars
1: abanganga bama saisir echinda bamaluma chichingiro mu morgue bumukesha mutomwele tesho franga echinde sije cha holoka bama bayibwe kabweka bana mata sunga luke abanganga mbu muleta na chitasi chita echinde simwende tu mundu uyu. Voilà. Saudi. Ok. Avant qu'on parle mono, Murenga, on a dit souvent qu'on chante Murenga. Eh, voilà, Murenga, wa ule docteur. Et procédure avant qu'on gawe malangrayot. On m'a dit, beka endavete. Donc, mon nom n'est pas Tahala, mais avant qu'on gawe, na Flaviana hali, na ondo munganga nende, ba docteur ba mono. Na yaridi na yole na halia. Murenga, wa malangre procédure ayot.
7: Bon. Ngasi ba kucho nibinde abantu banene ereganyira eretorere kusangwa omundo amabere hola siwanga sya muswera ngo mundu oyuya bicho abiche naho bonga bwa hano habye mudoki tamuwo nero mudoki toyo bamale to mwana ni mabitunga kiseda obahalimo bakamulet bo munganga kuti omwana yono tumabe mulet Awat omano yo eri mtu lako kombe hani de $1. Kuna mama asa okonde mi yai inge kuluka. Aho mwalima aronde ronde ya de $1 eri muret eri letrayu omani ni mabe hol. Omwanga bereka se akalangira bana bali letro mwana ba uti bempete uniform ezo sire eyo mwana uwa akasomera. Abereka ni sia langira akale akale bi mwana ni abere hola kusiyo mwana wewe. Nari ningabwende abana betu omundu amabe hole kumbe esituasiye watu atuyo lufranga lunga nabe nario obure mundu awote kwa kakola me valiyo vangalitiri lufranga oloba wit babretu lufranga oloba wit nari omakaritie akabu mwabani komulu miwisikiri ngachilu mbiru nenye bati abandu aba Nama bimaner
1: ninabashi
7: 78 muba hechinda bayatsike cyaba byatsike
1: bakesha bakare
7: tro tubahe dele emwa 3 mois ngende byenge batuhya tukachara tesho franga
1: voilà
7: nari wasangana etilwechi ngabere chinen nari chabere byacheke nene ngende abanga ngabusi kwa tukende kola trotia
1: washinja
7: na tukilangira abandu tunamwenda ndaiki
1: washinja doktor
7: munga ikahano ingalete faripari ya yu mpira kwa manduwa kisa tamu na vili
1: washinja
7: nario ngan tunene enyu elangira ni kwa uri mpira usi awanga nabia kabia mubia muka mbikaku inamureta oluke langi venga namureta kutiri tuangendele ya mbere kwa kutuena tukutukena imu tuangawole ya mreiru
1: vala
7: mwasinja kusebo
1: washinja doktor
7: ahawa etu Na avere kole promosyo. Ayiba kete
1: mwa lulubwa.
7: Ayiba kete mwa chere kwa promosyo. Na chere kwa promosyo. Na mawiri avandu. Aba renga sengsa. Aba kaja somerili mamori. Eretu ngesho mbeni. Vase na avere wetu hiri.
1: Voilà.
7: Aba harimu banayi wana balindi hiri. Tukendu uza truwa mwa eba na msoma. Babi soma eba tunga. Eba tungesha barua elwekenzas. Mwashinja kusebo.
1: Washinja, washinja.
7: Washinja.
1: Sina shaba aba hangena ngobangani, ngobangani kala. Tutake mwachende muhewa
7: yuwe. Oyika.
1: Tutake mwachende muhewa yuwe ne.
7: Bo. Kordo, muna bure ni muna wire. Ebyo itu lazima bibi abetia muna wire.
1: Yes, kwa betabe angabe abetia. Mishisa ikala. Mishisa ikala, ikala. Kwa betabe angabe abetia.
7: Sawa.
1: Mishisa ikala. Alo tukalo le murero na mwatsi huku wetu wanyenze omunana lwandata vala Itubo chitu nasho lo omwatsi
8: okwanyenze tata omwatsi omorge
1: vala
8: na bando banganga
1: vala
8: abanganga kwanza mubagalirio lubanza
1: Mhm
8: kunde afactire yineho tunashinde factory ya morgue ke amabya luke no to mulongo area ninga $40 nero kindi basezire kinda cyabari kwanza dawa yabo yo bure kandi baje mu rwanda zere cyo morgue wetu kajika turu mukabati kabo mona bure samo cyo fangashanje abanek bejele cyo moringa mabua turu jeje lazima
1: voilà
8: ubanyiri kumbe bwabya andira banganga netu kundi amundu yuka yokulubdeli ko handu akabene na mundu wahaku hinaho ndo mushanga ya hari hari ulwa hanu nero yoko dawe kanyabayo ngoze kaina tubage banakuwashi nero ekofiasa yore menyana ni cha lazima
1: vala
8: nero mulina ngote kwa kwantri mundu mwana bandu ati mundu mahorere nduko moja lo chemususe kuninje ya wage amunganga ni munganga asabe na neho ya munganga aya mu laborande owe sande de sande no katia nero rinarewe yo kambare kambere masumbuko
1: balova
8: nga mumenya bas alwanzo lo ritwika yo shaura ni wanga more lo silwanga more ha lo ri musendia aro kala lo mwenye ngoko aliao kane kwa magarde fu na tukavula ngali halo mazigo se wali ati ngali ya mukunaho kutse ngali etuira ya
1: kwa mbombo bangi chumuri ngali batabando ebana kwa manandeke reka ya ridi tukata tukibuli aba doctor na ndo mu doctor na hali ya ridi wa malangire chumuri ngali buachata
9: bo ebinya kwa bitwa nakera Inje mwe tumike mangureji pena ngutre poste de santé kuwai. Etuna na docteur Mwevili abya mukase yambu yutumba kalimasi. Basi mulya chimeho mulya bishube kinjasa omungu abya omanayo. Ejuna kabwa tichi atino batahe oluholo silwa ewulawa. Atino oluholo lukwalo mekiro munru inyobanga ngabai chisi chisi imwana divise facture par deux. Ati kushangwe wenyono na malangira ati njerere munyakinjasa. Ati ngala obuteki buli wenyano wa mauta. Ati shunga shishi ati mwende mulebe wa madeponga mulebi galu makumia ngapi. Nakwe ni abake ko mauta uki ko madepo mulebi galu renga 3 sa 4 sa. Ane rumba mabe hola se kutaka kwake yameni valeria $300. Mu divise par deux eshanga shunga nero mudi ibakole kiro chewewe
1: washinja
9: mtu ashimo munganga mtoti ibo munganga walangira akobindi yoyu
1: voilà
9: na lakini esha ukatisha sezire chinda na makurekeracho chikiecho akuremera ukalibecho bulechero kuzikwe buti parcel ukwendiye wote ya sezire parcel yo mundu kushani chinda fresha ko ibo mukamu mutu hekateba hirita yetashom pa makurekerana chon
1: Yamuse chende tabwa chitabia.
9: Ambu chitabia tabia nacho we munganga. Yendo ko banungo omndo kapata safra enyashini areha. Omwakaba bya mnyohore de safra eyali wana no mundu bolobolo kushangwa echinga ngatushumirecho ni Biblia nyesa. Ni Biblia tiketike yotuka tumikamo. Utashitumika mu Biblia songa tokane chinganga.
1: Twashinja Flavia taka kwa chike ambere tuboko ndo mwatsi.
10: Donge au kuhusu omunganga. Ribambu abya mafaktira omuntu sidulebele wa zaidi sana kusangwa nati amunga ngo mabishime chinga ngamo commerce se hale jukin shewe djamwe mwe population na chiro achinga nga si commerce achinga nga nitunza ne orientation zongo amalubidali anenu kolo langira ukobuti banene nosyo eh medicine kwenene Donge ngoku munamubwaho wayalangera hanenge nivolu bitali lwao seka yao mewa ko serveyu bo au karundu ku mundu kwechi ehasha yabitika hali principle jinga ngikabuti omunganga ni mundu we kwanza ayuka obulumi obo mu omukoni wao kanduka bya we kwanza ile obuseme obo mukoni wao abelama naro esaha mundu abere asa akate seka naro ewa muchingira utya meso Bon, si chindu echiri logique. Abesha shahola ibu washa chinga ameso zaidi. Naro amundo yuki maye chinga nganga commerce anduka shanga wati chabandu na haki.
1: Wala.
10: Kuhusu maopitala manene manene kusangwe ikabi ya mafaktira waka saa moya ngwa meruka. Munabira habira sama ama Caritas awe sande.
1: Waka mbukunda
10: ama mituele. Dongo makaka suka wale bita tukabia na madifikilito mu maisha we sande. Kumbe waluwa yoko vituo ebi ya mamituele de sande. Kusudi yoko mafaktira manene manene ngayo na vio vikana pimechi eri watricha. Na rungu kutunamu buwacho hano. Injena mabu lakwa nenekwa nenga yene hospital ayro mama norme awa banganga awa kawusutwe populasyo. Kusangweri wambu vama yase zire nenivoye faktire yo
1: achetase
10: te parcel oyose munganga ali omochinga ngamo mo commerce
1: voilà
10: mais en soi kwenene hanena bakoni bwa abagahige lubitali ewalangira to mundu wabiri mutunza wabere ikasa umuatikaye me naswe naenda ishanga shano kufaktire kwene
1: nekuta 10
10: kwene kuta 10 naro abanga ngaba kino mwebyo tuminya yo tuli aitwa banga katuline kazi sote ye ritunza kusetwa oriande
1: voilà
10: situ byatuka tunza rendira to bandu bahorera aho tuli
1: voilà. Longa
10: bena mwe byanga no e dispasser uyiye lo kwibinda okomwese eba heke binda yerenga senge 4 oko niveau e dispasser est-ce que utena munganga
1: voilà
10: aso ujere munganga uli ho hukubwiti
1: okay voilà
10: longe tukole tubye bakwanza ryatu kalangira buliyo bwa bakoni betu kandi twa byabe kwanza tesema abagoni betu babe lama
1: ho
10: mtu wa mabya banganga
1: okay katoliki bugacho
0: washinja baba ukambe chinyo nile na berere racho kabisa njenga bya nabilebya kadiri le nongo kwa notuka alawa abantu bakahola mamepanga mwebiro byoshi chabereta lukanere ebo wolobanzolo ngalakiranga chisekedi baba wetu aleba yabanganga kwanza kunde a tukase akaloko mepanga kusidi abantu sevahola ene ndashalebya abanganga baba kapimeru lokobo ingobo mundu kusidi omundu shahola base edawo edawo yamabale ikale kabantu banene bahola ebangana lam kunde yone ne ko hano obukuni bune hano ngashairi ke ne mune ne buli awunde atubukuni obukumbwa na tarisha kabisa franga ndakana wat iba nikakonika ngakanga kana mune sisa lakale tra hona lovanza eh lakini na sai faktire na ta a bikalakali na ronga bati chisekedi ama bitu ati cheriwa ati chabanganga abando edawa iya natasha bya hais ne buyingo kunde abando saba namupatesho dawo no mbushu chiruna babari yoko dawo ke lam neruwe alivya omundu mwakabo ko dawo kwituruwa juri ba mutura ma mile kelki ayo itwe ngaleno ewe twe mabambi ewe nema wuti mabambi emulongo tukasairisha horere butembo eno tuk bombene ni mabehi aba kwemire ba banyihorekerere
1: lubaluba
0: kunde tuko wambuchi wamabe horere butembo eno agale kumbe kwanza tuwaye momorgi eske yake itwe tuna mandu sanga dejesha morgi tunauti ndambie reze ko mundu ngabi bwacho hanokande nitwe mundu akabya rohola echi chiwitwe buwezo boku yeche chitaka murekeri amuko kwamerere abantu erilumu halunda bo mama morgi babe horere butembo eno agale kumbe kwanza tuwaye momorgi eske yake itwe tuna mandu sanga dejesha morgi tunauti ndambie reze ko mundu ngabi bwacho hanokande nitwe mundu akabya rohola echi chiwitwe buwezo boku yeche chitaka murekeri amuko kwamerere abantu erilumu halunda bo mama morgi wenyu mundu amabuto mwana okabwa mendo shawati abantu banene babere hola isi bauti ndambi yere hola abanga hana bakakenze ngawa munobwire
1: wala
0: nero mundu abeta shashunge dawa ni alama chisege diwa mayabo
1: okay kasi chulwa buna hakuhikuhi honorable mbwanga keba bibua na walwa yusaho okay
11: nje changa langira abanga abanga ngaba bote bwenu sibali mwiri wa teacher kunde na mama tumana holire ama bo makenya na holire mwabo mulipiteli mwe mwe SMN ba maduture throwa mile Etsure tromile ba mambo shendilo momorge etromile eti abaneka. Moyo abisalaba ndo abisalaba bayeweka bweka ba masalwa mundu shumuchi omomorge. Neronga bulaliti omorge ni wa buli mundu osini kwamba mundu ba maya muzika titeko momorge shandi ko mundu bula kuzishandi ekitakache ke mugana. Chale kirewa ka ko makumera bandu momorge. Sino ta capacity omuntu ndiri masikini na nili aho lesi nota nwa nganyira romorge na uranyita ko morge chambe chama bwa manyire kamo ukinyitwa lahayi ukishanyira ko morge ukutwa ukoshanyitwa lahayi nere baba kali bwa banga yo morge na mateba ngo morge abu sisi batol rechi omorge
1: wala
11: nga mabe hola iwale ko abantu kubibene bane bayiburambo tako mundu atuyo momorge kote twere mundu wetu tukaya muzika eso butukindi obulijeri buti echinda cha uchita ko morge sinde mundu uchita ko morge
1: wala kasi kitaka kwa chike tukasa tukayabu wacho ngalikana tukasa tukabuwa
12: okay wasinja tukaka na yoko uko buyingo omwatsi abreka lakala kunde amakoni abiri byamana ino mumebere na bandore no bakahola kutsebu na ryo abanga ngakumbe bali tuwatika ya tu aibana abakalushokosho da tongana watu tinga kutunge musenene twa tunawo tutwa msaada mumi akia bya labira dina ambulipitali lwe musenene bandu bakana lono bakayi musenene kunde lupitali muruna kana rafranga seke neribware no ndibwo mwasi abarasi babaraka lambo musada ambo mushungusha tashara to musada nero no mwasi akalakalireyo abantu bana muhorero ku mopitali make make bana mabe ho mundu e baruko sande ine una yachita nani yoko general buna una chituro kwa isante kwa hipasta reyo na hospitali ya maprive ya bandu na bandu tunamukaba ari unamwa fulani abero hodaro kwa hospitali fulani na banga ngiba yuli amshitu kwa moya baro hatuchaka yoko general lakini arifa tanane general ngokuba abero omuntu kwa bwaye 3 jours lakini walo

0: langire fakitira ebakando kuswera omazina unakala na tukaru tukumbi ya banga ngabata shakwa lango kubakwa lakera aso munduka yoli kolpitali bakasi kera handaka mbo trauma handaka mundu fulani nuwe fashi fulani oho wabu hahan na romundu wama hapa rayo mba noha bandobe chinda chaba ya zekacho iba bakata shakwa merire nyuma mbo tunashu oho wabu
1: okay
0: abarele na wakole kazi yabo na yona inukashi yabo kumbi
1: mwanda ketubura kumutunga ya na munganga naye namunganga namu doctor ngabo ngabo yaridi
2: sinere mu doctor ye
1: nere mu fimi ndere doctor kama tutu doctor la keresa la keresa giti treatment kwa mbona ro
2: bya mu doctor o baringa mu renga bali na bana na bana
1: ratule batahalamu
2: ndio bo wasinje kwambe chinyo
1: ni mutahalamu mu sande
2: bala wasinje kwambe chinyo kwa machono
1: kundele lubalu mu tsunga swendi mya mamini tamana na
2: eh tambihike
1: mm
2: donc tu kwabo kon facture kunde mukabi ya 1600 pak 1200
1: abanga ngaba masezire chinda
2: reno bakabu ambuchi normalement mundo babe hala konfano ngomo omasubo omochero kwa mfano tumayenge matanda kuchekatwa alu nene mo omochumbe chere mwa abandi bakoni shanga shabyo mo e place ewe shechere mo omo service ngoli abandu abachere hoye ama biholo ko 20 desert shanga shabo mo monde nga 30 minutes kumbini alomo ama place yo ama biyo kuchi area baholire na area baholire yo morge ah ngabo ko ni voyo onde ko ta mka tole chinda cha ichere chyo morge ko loke simoka chitwa lire longe place yo mro yo holire wo morge
1: na baba holira bakapango mo morge
2: eh ye service yabo eh ye service yabo
1: na ruka
2: ye place yabo
1: ye batima yabo
2: ye batima yabo eh ye batima yabo twanganza wangatendeanza ye place yu holire yo morgue kusyo atyo morgue na nele kusimetie
1: na ka facture tuka na mupanda
2: okay na rusasa omwazi we facture erepanda daboro kusanga to donge njene ngabwa ko munganga mwabiri angu mukatakira sengera ko musomo watahiri e hopitale ikavya ama service daboro munganga shale menya ne facture ata omunganga yute ko le facture omwefirmie kusyo medse ye e hopital olupitale lule organize omunga ngashale menya omukoni gokale hasengahe kutsengwa ngoba biri mulisha tasengahe ngokende ta mukoni so yere yet uyi menge matanda e ukawa belamo medse omunga ngine sinye sorti nero fishe ya uya ya area ba abaka facture abo se banganga nabo baute karase basoma mese bangange ye bonero sasa nabo eri livre omundu purke asubieka hakare ma condition awore mu ebie e sorti kumenya horikrana ne famiye morefa bo sur 1000 de sa petro mangana sa ibo iria ba iria bo nero mo mutu basi sehale chendo kwa ibo ayo ni mapatano awe awe chanda how many service e facturation e ka autorizo mundu yale subeka kuserulo kwa morgue me abanga ngashiba shebyo
1: okay
2: bungi twe tulibu oko ibito banga ngahito shebyo yehe mukata kato songo ngono ha abanga bakatukalira ya iye twitwa shebyo yehe ibe mafakira hitwa shebyo mama iyi ebyo shebyo yetu
1: atuka
2: nibi abandi donge nindi service nayo ikabye hopitale e ikaisha rjena ne recouvrement ne suivi ya mafakture wabakoni
1: okay mukana be mwabiri dozebwe Kujama ngana mtu mwabiri la mia na rumwa yenda babandia waka faktire.
2: No, no.
1: Eba waka kole vya abo ni nyuyo wangangisi mwashie.
2: E faktire siri bia monegosi, siri bia monegosi. Donge ikabia baka faktire shodawa, nama siri
1: bia shodawa. Unashi kwa waka wambu radio. Aba shiku kwa radio baba journaliste. Aba ndesu wa shingo kwa nuna no waka gorope. Na rutu baka mbo, mana kia aba journaliste, wana malangie.
2: Apresipe
1: faktire. Na rungabu ngandetunga mkana joje na baka. Na baka faktire.
2: Yeah. Omunga ngesa kandike dawa kandike dawa ine handika ne kazi ya kabirkola ya obure mwatsi nero yuko fakture na kafakire tu press kebyo na chumbe cho lupangiremo na ma service ola songa sha dong shanga lebya no mukoni kuti ye akali banjo fishe
1: yakamnya tu yanga napolero momorge kuti ye
2: umaye par example nge service nge hospital yetu ya matanda aba kafakture baba masere kama tunari nani confiance mbabekirae
1: Ujue mama bafane betu na ndonge ba honorable ne haujue ni même chose ndonge mubaka sombola ba mambo bake ba ko luhande lwa ba olwa ba honorable alors Vivien ndo na bria no singo ku kandi asanguri ya nari asakunda tuka to mabita ka humukwarari wa kimechi nyose ndashinga nindo kuboshi
3: Pascal
1: Chondeke. Ah voilà, a micro ye yo tukera tukeri presenter to bushuru ya soko to tukaluko haujue, abantu ndake ndo huleri na rewe voilà. Okay, tutsukire ahale mundu wayi. Okay.
4: Wasinja rukavya haumane nyu. Ngaho la omo mumbere mahamba Pascal.
1: Voilà. Abantu ndake babye tondola emu atasha suba. Ngiye
4: vivie kuhimba kadawa.
1: Voilà. Nonde.
4: Ano ni muhindu kandu chirishari.
1: Natuka. Ekipe kabisa iri terrible.
2: Nje ni nkasereka mayao Christian.
1: Voilà. Nonde.
4: Nje ni bonera kasereka.
1: Voilà. Hachine onde. Voilà. Nwa kima bisa samero no yonde mu presente.
4: Na ye akahula omu eritie.
1: Eritie.
4: Inga.
1: Voilà. Itwa ba honorable kwanza nwa tuti merci. Muka tuwebuka. Amalangire mishiko yabirya menene muri ne tukofiance na tutubanzira kutsebo a promise ya mabiateni o mulage wahewe haujue
4: echa kwanza tukabashima okubya mukasere yotule tunashi omubiri wo mukakola mukabya nari tubuyira chiri areka mutu katwa byo umwatsi omusha kulotwa mamuse herera papa kasereka nzuri
1: washinja
4: watu teno tunauti aba honorable batu
1: wala
4: katu letere myatsi na bakatu kuyira na mo wateno ehe omulenge nakona mipomu wao nero analia ndia siyiwe na wewe
1: atuka
4: nero mwaka wateno a na ninyo mwabe ndivyo aswa inyo muli haku hi muyeyo
1: voilà.
4: Na hu itwe tulevanya haujue itwe tuka ulaya ipichipichi ika watika ya bandoboreni
1: voilà.
4: He nari omobikevi mumu kwa wa mwote mwote amasata owa mwopera nari omusha kuluma kwa wateno ehe no mwamu nauti wa mwopera me lakini mukalu hale hale
1: Amakoti
4: kahula omo embarama yabu
1: voilà.
4: Embulai kawa
1: atuka
4: kumbe atuka yale yali alua embula esiyasha
1: yeah voilà.
4: Inga mwaka wateno muka ya satomo omupera amaetsi na uwayo aniaho
1: voilà.
4: Samu jwera maloha
1: mureke
4: ina nairamo muhumba
1: akala katasha subamu wala
4: mwaka watino tuka ya sata kunde na mupera kama
1: na matule tresho futi
4: wala futi kwa nana shiso shire pichipichi ngoko inuwe na
1: atuka
4: na iya nakalite
1: merci sana
4: ononi wenyu po na umu kanda satana avotu
1: na umu tukai baho mupera
4: kanda baho tuyo mubu ima
1: wala
4: umu kanda baho mupera
1: ok wala
4: mu fama watuteno ne na makoti makoti ano abajwere baba kanda mbalawu
1: wala ayono abajwere
4: were bakanda bala amakoti baka kangania ngoko bakandi shingo
1: wala wala
4: nakwa nana ebi nabo mama hesakera
1: ndala nabo bana heke
4: kwa baka masoki na naya tweri mumuri tungulu
1: wala merci sana.
4: Nasu sireka nutu. Kaandre wana he kambe kutu na mahe kumuha ujue.
1: Wala.
4: Ritungulo ria yaseha.
1: Wala. Washinja.
4: Kuka wasunzira vivuya. Semua wula erevuka iha ujue. Ngabaka ya hali. Iha ujue wuna mutu wakatu watika ya. Bore uutie vele mwabia uvi kalumosoku. Wanabuti nina ute proje yere ule epichipichi esu wabula yere utenu epichipichi yo yikande niko lirumugiria yokonde ekabuwa vero venene kande akaribira kena nywa kake
1: wala
4: from avashima kutu
1: ateka merci
4: ukavya niruwa mutenu mwamatu vikira ekofiance trino wasinja kutu
1: nakona nukasu wache
2: wasinja alinga ngandi yongisho chuma tu
1: chesa
2: omusha kulu ati mwabi singa kutu wanganaba singa
1: wanganaba singa
2: ati bo akaba akaba echi mukani lia kahene kau kahene kambi
1: metiloke
2: kwa mukani changirako hao uma
1: adona vendu kabesa beja beja.
5: Oh!

0: ni ubulawe rino Yohani yonde yotsakari yotsakaria obokoyo semuheru buha muri obwereha abana bamena kundi erina reka kwama omundu omwibye hori wiryushi kandi akaluma muviri erini reka shabye reneho enoka muyabanika mushakulwa mbuyoboro mwakola no yibirina amaluma muviri namuna gure wajina bwambo akanga nawo ti bakambo ha ni omwe abisha no chanda cho mombo ondoketwe yakwe byala nibi bandira waka ole muyikwa nabere ola kwa jabya cho je bakola mo chahara nabire ti ibya ma mukuna echa hali wakambo o shuka lwayo akaitwa yakwe byala nero wanoka muni munyanya muni munya chahara namuna kai bandu bakagwa mbo ha mwe mutambe na ye bolo bolo ni wahai ambo echa ha nero mufaga ndara ona mukwarambia na bitunga to malabya yesho mboga ukunyu bwa rehwa echa hali nawe twatuka lati yumukuna yo bandu bakera batre
1: abakalamera
0: yo bakakuna wo bakaya bakaya lama
2: yumukaya
1: wa shinja wa shakulu wanzo kukara akachiromu ka tukaola cho murevola nerere revola tukavire na wetse abemenyekalo na vegendererwa ne biri tulako bano ni baliburi bakabuge kwenana yomo kwenana yerere bula omwatsa nelyo mwala watumo mama kana tumo mwa omula yatse eri nalyo wene rekabaneka lete nelyo mwa bakamwe somera enza kwamo eri nalyo wene yo wene eri yesoga eri nalyo wene kwilaba ebindu vingi neri shimwa ndeke kwilaba ebisipa na shamagete ni wambo omundu bwatu kabere bindu yatse la renome est préférable aux grandes richesses et la bonne grâce au plus que l'argent ni l'or. Voici le mari. Akambo, l'ordre est l'âme des choses. Niwambo, l'or, niwambo, eoro, yuwene, ikabia yavela vomomorero, yavia kwenana, kwenana, neria, koreria. Neriri nari yuwene, renere, kate vola wa, rika, korera, ya. Utikino mshakulu wetu wa vitunga yoyuka lava ya ukale arekesa chesukale ndiria amena ukale vya iri iri nari yekwe na nyomo vore veharo na mwe vitu onoko vitu na mshu nyushi na kashongeze na kubinyemulia neri yaika eire ashonga virushi ushi ese katabala okome na yo teshe kena ya ukale vorela obuli mshakulu ushi na obuli mwana ushi na obuli mtikulu ushi na obuli tatakulu wa tatakulu okome tikulu wa tikulu
2: Kumulivi erina rekaso so munyeri. Nanga nabu anete etikale kina nibiri na rekaso so munyeri o. Omumati ya beria ikaye. Eri vama hulayo mbomati. Na munabire nebomati. Omuta nja beria ikere vama hulayo mbutanyi. Na munabire nibutanyi. Omuswaga beria ikere na yo vama omuswaga nyeria. Naye ba mambo akampaye ye buswaga ewa muswaga ewa buswaga no musuka ye beriye ike eri nayo ba mambo ye ni busukari neri neti eri nare kaso so munyeri tekara ka nari ame nayo akaminisa ye akaminisa at nam aona maikano namenjire ku musukari neri ba mambo ne om ambo mutano amba koma biko komutano wandi ogu musukari Ashe ikahambu, kuma ikahayambu, nama vila vivusukari, nama tushe iko kumutano wa baswazi. Siyama baka hirao mutano, neri nari umundu. Iba hirao mutano, neri nari umundu. Neri omutano, nechini, chitemesiri, kandre, ne muhati wakarire, wa mawe kero kumutano. Wakawa mbo.
0: Ule muta kero.
2: Ambo, ule muta kero. Oyo mawati, eno, yowa masha hii watauti, siwa mawati, siwa vriti ruko mutano. Su ule weria. Ka ule weria. Su ule usu kaki. Wama kero ruko mutano. Nerio, echinyo mutano. Reka sonda, mwosi ega chonda kenda eke, heribu ambo mutano, ngare heribu mbuchi. Nerio, reno, itwe tulio mabuswaga hano. Kahetwe ndi yomu, entwe ndi chiruko mutano, Kutipa tukai yanki seye usukai. Kahepa mechi rukamuta nukwa baswa, tutetukai ya
0: butanji.
2: Tukai ya butanji.

0: mo bya swa e bya ba popere mo bana bere e ba ka songana hasa kutse bumba simire re tungerera kagala akaba kulu wa becho bana muteka obutekana busha sube yibate kukwa kuke abokoi ba mabao mabali mutashale bereria engero e bana lusha yokanga hanga hapsa na byanda byabo byangatoka rishi kalande ke Justin Kabira
1: itwenge chitunga echa bakali abakakole mibiri tukasi makundu abaja de sécurité okwibya netu okwichuka oho masakra na chukiro omo sekta yetu banene tu tukabwa tuti wasinja tunasingo ko mubiri wabo akalire alakini bakaito wa muo tukabwa tuti Mungu kumbele balinda omukasi yabo ne esekirite ni mwambuni mwachi wetu tuobosi si mwachu wabu wibene kumbi tuwabia tukakania omobu uma imo tukendi toka eribu wevita ye wetu omosekta yetu. Tukabu watuti baendele eritu tunga no Mungu wabia navu.
0: Omobri wakambare kambere masumbuko wabiri mwama kumi atanuna visatu ya mabu utua. Tata wa chihanda kandini avya kakola nga mulaborante ku centre hospitalier ya badive eye mutiri makabani kamucha munabure chinoe chisabatu omumagetia ulusio lwe mususa omusilile yungali ulukalite olwe musimba kuina chilalo echeka wekana iselile ye misabu ne komine eye omukomine yichimemi ne selile ye bukundi omumusimba mweria ye kasereka chana mwangaza mupresidenti owe siti civil mbya swibi yuri abenya katula omwatse yakatula ngoko abantu sobe bamenya kukwenene ngabiribete nate omururutsi akoreke
2: mwaka sungika mubere wo mwaka sungika omulusi olwa mususa okochilalo eche kasokera omusilile misabu okokomine ekimemi nomo neselile Bukondi omolokalite musimba ere olarewe chanjo chere olarewe situtwa seje chamenyikala na tuka wazatuti abaongozi wasondulia abo abemiyi na police kwa jumla service securite ye namwandelea na mangete tuka savai kande yendelesa mangete porque yetubure Aloha loko lulia hika omome bere ayere yeti.
0: Esujete sivile ya bopere ya mabia hiri yango kwe bitu ngebirie yebi ya bandobo toko imano bia malwane bia binamu kolano kutabaliwe Kongo. Omome kororo ya bubabiri sukeri langerekamo abana barere barere berimobike oko ikumi na mnane. Kaye ni Samuel mkulu esujete sivile ate kumbe mwati yoyovali ya kwa merau ndeke ndeke kusangwa ni chihalio. Erlangerabana waka kurubana eshombundu. Emegambo ya bregano mwacho yo erilua kera na kera. Nesende ngulu bandu. Besando besando ya bandu. Bahuli rumuluka litolwe basa ne mayalibo. Omoturutore yejugu. Omobia swa evi erumu. Omo weekende. Eye erilua omobiru makumia verena tanu. Omo no omobiru makumia verena ndatu. Babandi abe kodeku. Mubi ngiri rumumiji minji minji. Wakita yo batia abandu. Paprikola ya vetsebo vina ene nebendu wa vritza india sandiabio. Yedi edone loo samuko loo siete sivilo mbya swa vivye ituri. Ini atula wongo koo. Abandu wa vritza ye miinga yeyi. Kusangwa waka kuwa obu babu wa bakodeko na baserpe. Abandu wa toma lubanga waka kolera omucha swa nga chanechi. Ebeni eyo siteri wirabwa hale kabuo. Marie Jose are akatubura ngo koo. Esasi. Akatare kabiri ya ndachitia chitia ebeni. Omucha muna ure cheno abandu sivasiku kwenye nebe inga ere yete. Wamabi hika oko stasyon. Wanemu ulia elitere li omosengi mili sangsa. Wamabi tasha hikeri ya baka dafi. Abaka ula yomohekopo. Wanemu uliwa ya hikanibia na muve mile. Abandu wabula ya miasanga ama vya yete. Aba umaba umabu kubayo india. Abishu pichi pichi. Muba kanabu wabati.
3: Bon, en fait, actuellement...
4: Ebei ya kurse ya vire panda, chikareka, ichakala, erisa mbuku motu. Na chikareki manilangiranga endo mawisandu ukatambika anu. Ngalwe malepe, ngayo koseka vent francophone, kira nabia ngali hahu mili fra lakini munavire wakani savidi mili sengi safra. Hau mana mali uo maisha, chikari ire, situ angatoka.
5: Nina toka pa mato, ngenenda paibu.
4: Ngalwe mato. Watu watikaye kudumbuka sambuko moto na utashofranga lakini si shere. Eshe bei yake rasi.

0: Tarakinisha mbongo
1: kwa oh, maisha chikarire situ angatoka.
2: Vrema komplike.
3: Nina toka pa mato ngene nda paibo.
1: Ngali mato. Ndoliwa tu atikaye kudondoka sambo kwa moto na utesho franga lakini si shere. Eshe bei yake rasi nao lakini sha mbongo.
4: Me akaribira skabere bulo mo mui abakaula station heke heke ba utse ko yo na ba biri bi abakauli mo bei yo banzi itwa tulo mo 5500 sa kwanza ai ho si ay prefix ay feke ya fixe na karibira kabere bula kabere pande duane ba biri pandisha evetas
5: tubuye ko bende banze ba likirire cende cho moto tv na honorable abo ku radio moto munagure mo bakanali tsangatsanga ya kauru
4: ke ya fixe na karibira kabre bola kabre pande duane ba biri pandisha evetas
5: tubuye ko bende banze ba likirire cende cho moto tv na honorable abo ku radio moto munagure mo bakanali tsangatsanga ya kauru awalo bas shamalava o ba honorable balu mo tsemetseme Mwinyabina.
6: Sauti.
7: Yalo, ba honorable oye.
8: Oye.
7: Ba honorable oye.
8: Oye.
7: Wangapi wanafurahi?
8: Yee.
7: Kambalume, kambalume.
9: Nimu ambu tukai kahale. Kwanza tukitu katu wadwandia basuda, tukatu katu wa satana basuda kusangwa bakaba kafanyenzi yaka. Tukia tuwa biloko basuda, njanga kambalume, naretuwa sabe deze mekipe nyuki. Kusangwa mabili sauti ya leo koni ngufu. Ononi mulu mawa kambalume yuka haya. Mm. Ba otuwa mabishinga. Moba kata lukano ko penalty tuwa mugardie wa tuwa mahambao tuwa bereka lango bunu bwebekali
10: bo injenga byanga vice president oba honorable muna wiri ni debi no mungu mu we msabe yaye e debi ana na hula muliolo ya mabererera na ro lakini itwe ngokutwa mabebo ko mpera base tulera hawo makundi amachi ni obunwani si machi uri wambo ni wa bandingo kuba kabyanga vice president oba honorable muna wiri ni debi no mungu mu we msabe yaye e debi ana na hula muliolo ya mabererera na ro lakini itwe ngokutwa mabebo kwa mpera base tulera hawo makundi amachi ni obunwani si machi uri wambo ni wa bandingo kuba kabya
11: mukabya ebiuma bisatu emu ashinga kutse mu ashingwa kutse emu alingirirane abyanze bele na ryo tukalengekana ya omobero bekasa tukasha kolaka lenjo okubya watu ngatu kerita shashinga amasata wakaserayo
5: Nerio omochiro chomunchacha emeyanze malende jeune sportive katambe eye katambe yikeshe sana ngengere inyo sikachala samunane noko wilwireko obwe sambiona provinciale eye ngabiru kivuwa yendata eye smutanga ya butembo yikandishe sa ne arkasiele walikale omochiro weche tatamu binji eche wita tuwama buweraho masinja inyo mwilatu kwa ma na wasinja Remias, ule tulomuzera shebium. Bohoro.

0: Angolombo ya yomwami wetu Yesu Kristu kwa sakawa na Yohani
1: usikibawe mwame
0: abalembia babalera memuria akalyo kanyuma nyuma Yesu mwabwerabo ate isi mwanga hanga yomutema mwikirirae nyamuhanga nage munyikirirae omo nyumba ya tata muri mikalo manje ngabe tabetia nanga nasirisia babwera nyete ngaya batekera na ya omwanya nokwelyo muri mikalo manje ngabe tabetia nanga nasirisia babwera nyete ngaya batekera na ya omwanya nokwelyo muri mikalo manje ngabe tabetia nanga nasirisia babwera nyete ngaya batekera na ya omwanya nokwelyo nakwenene na buyingo no mundu no muke shanga yewe tata ritene omwinge nga mwaribye munyasi mwanga minyire na tata wake elirwa hatia mwamabe mumenya kandi mwamabe mulolako Filipo mwamubwira ati mwami kukwanga na ye tata neryo vya matutuwa Yesu mwamusubiri ati omugulu munga ahana ndi ninyu Filipo si unyasi ayo wabiri nyilolako enyo mabe loloko tata usanaki ukabute tukwanga na ye tata si wikiririe konyiro mo tata na tata kwalio mwinje ebinywa ngababwira sende yetwabyo naho tata wikerio mwinje yuka kola mateko wewe munyikiriraje nyirio mo tata na tata alio mwinje vete vete a mwikiriraje Mwosana na mate kuguwe ne wene. Kwenene, kwenene, ngababwira. Oyu nyichiririe, akande siya kola, amate konga kola. Nibia, akasiya kola, na wosike sikire, kure ngaya. Kunde, ngaye watata. Tukangatire ngulumbuya,
1: Kristu.